mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo 24 osu elekesan odun 2026 gbogbo lembolewa e dide o gbogbo eyan omo Olorun e ma bo ni bi pepe o gbogbo bi te ba tin gbo mi e jajo lo dupe lowo baba mi baba re oba to tun ji oji si imole alaye loni ojo anu mi ninu awon ojo ti a ki fi si awewa oni je ikan ninu e adua ta gba emi ma gba fun yin e didi e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo Olorun kin to bo sori facebook youtube ati tiktok ejo ka to ma bo ni church loni ah eyin ayan fe nkan kan to de o tun sele laaro yi e ma bo ni bi pepe e gbe iyo yin dani be se nbo e ma bo ni bi pepe atomode atagba iyo yi e gbe de church ati cdl loni bayi bo ko to di pa lo adua meta ni Olorun ki ko adua lakoko ni adua ope ni gbogbo bi te ba wa e sun iyo yin megbe e wa joko e mo do bale eni baba gbo pe mi nigba mo wa layi oku mi o le yin o Olorun mo gbe oga mo yin o engineer e ba mi pe pastor mi system itayo nibi ti awon omo Olorun joko si bere loni nibi to nkaluku tin woju re bi omo kunrin se mo woju babe nibi ti awon mama joko si bi omo birin se woju ye kan mo kan sara si eyin te wa lori facebook ati tiktok ati youtube be se ngbo mi laaro yi se mo te se e kan mo te thank you father thank you jesus thank you holy spirit mami joko ni mo do bale laaro yi

0: omo Olorun ki gbe tele mi baba mo dupe temi mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi to nba mi lo ogo ni fun o Jesu Olorun ki ko adu ope adua keji ti Olorun ki ko mo fe gba fun yin o ni adua fun idari je ese Olorun ki ko o ni mi o fe iku elese injo je mo pe bi Olorun ba sa mi ese ko si enikan nu wa to le du o ni sugbon idari je nbe lodo re ka wa o le ma beru e Psalm 130 mi mese to se to mo mo tilekun orun mo mi mese to da ti o je ki adua ri o ti ese bi eni po down mo mi o mo to towo bo eleyi to nje ki won da adua re si olaya akosile iwe mimo lori mi ni pe tin ba ni ki ese nikan ko duo o ni yo duo ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo eyin wo le fe ese yin mo o fe ko le o si fe pada sinu e mo gbadua olohun gbogbo awon omo olohun ti won joko ti won wo yi won lawon fe pada sinu e bi won mo agbara tin dariji ni iwo lo lu dariji ni olugbebe ni dariji wa gbogbo ese lero loro ati ni se je ki ese wa ko lo si okun igbagbe nitori anu tin sogo lori te idajo wewa awa osi mo a o funfunju egbon wulo mama yi ati baba tin gbo mi brother ati sister yi student yi o ni pada sinu ese re mo atu ole adari ese jin o in the name of Jesus instruction abi ni pe mo pada sinu ebi re o adari jin o loni adua keta ni mo wa fe gba fun yin ti se adua nu bibeli so wi pe emi o saanu fun awon eni temi o ba saanu fun oni bi israeli ba po bi yan re ti okun e tewo ma esun iyo yen mo tosi gbogbo eni to gbo mi ni iseju yi mama rabadu ne ke poya abali ameno so topa ayade gbogbo ti won pe ni agbara olohun ni mo fi so tele ninu mi mama ti gbo mi ki anu ko dite fun o gba anu olohun laarin awon yoku ki anu ko farahan ninu ipin rawo re in the name of Jesus Christ e wa kigbe baba je nla anu gba odekunle epaphras poko ti ena omo titi layo debora wara anu gba in Jesus name se le dide mommy se le dide daddy e gbe iyo yin dani e wa rin lo siwaju eni baba ba mi damajemu iyo ba mi damajemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o sise fe mi na in the name of Jesus Christ e gbe ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si on lo njo yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majemu olohun fun eni to ba gbagbo enikan ni kini di ta bi ni tin ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense enikan ni kile wi yen woli la won eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade iyo lo gbe lowo yi mo tin so lati ejo yi olohun ti tu oku awon mi nle o ni ka gbadua si ki so tele si lowo re iyo ti dowo ti e gbogbo nto ba fi kan yo bere si sise fun o in the name of Jesus Christ o ye si iyo yen le e je ki n sare lo e si iyo yen le mami e je n sare lo sinu iwe Leviticus chapter 2 Eje ki n ka verse 13 iwe Leviticus chapter 2 verse 13 egbon ti bibeli pa lase lati enu Mose oni ati gbogbo ore bo onjije re ni ki iwo ki o fi yo ko fi yo dun ki se pe ko fi si ko je ki yo dun gbogbo ebo onjije re ni ki iwo ki o fi yo dun beni iwo ko gbodo je ki iyo ma jemu olorun re ki o ma se si ninu ebo onjije re gbogbo ebo ji ebo ma jemu ni o irubo kini kan ni o gbodo o dase o gbodo ma je oniyo o ni gbogbo ore ebo re ni ki iwo ki o si fi iyo si e meta ninu fasikan o si da koyo ni igba meta ke le mo bo se serious to Olorun fi je pe gbogbo eni ti n gbo mi ti mi o ba fun o ni yo lo buyo die bu sinu awoko to kan eyin omo olodun te ba ngbo mi bo ba si wa si church lo la bere pe ewo ni woli igbadua si won le fi le olowo I pray seriously inta ba se ni we mai na la se ni so na church ni ola bi ogo se nje ti olodun ni gbogbo bi ti e ba ti ngbo mi ofin akoko ti olodun pa lase fun mose re enikan ni se bi se be enikan na ko lo wa ni bo won ti wa tun loyo now awa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nka verse 19 ibi ti an ti koko lo application yo second king chapter 2 verse 19 woni bibeli so eje nbere lati 19 yen awon omo kun ilu na si wi fun elisha pe ki esi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa se ri ilu ti won pe ni jeri ko mo ti so njo ni ilu olope ni topography be dagan oni bi oluwa mi se ri won so won fi ilu yen sun won ni sugbon kan buku to sele nilu ni pe se ro mi ti nbe nbi omi be ti buru se wa ri gbogbo le o ti sade mi wi pe ko si eso mo mama egbe ese meta si waju ero ju dide ah mi mo to ti buru tabi to sa mi mo ti o sise mo nu le re ah olorun wo lo pa lase pe ni osu September osu baba bayi ni ki nbere si lo iyo ki si ko won bi won se lo gbogbo eni to ba gbagbo ti o deja tabi ti o so pe ta lele ti ndu yi won to de gbogbo eni to ba mo mo tele instruction yi iwo lo pase o oni ka lo iyo je ki yi pada nla ko de ba won gbogbo ti o sise ninu aye re gbogbo ti o sise ninu aye awon mo re ko bere si sise gbogbo eyin te ni shop ti won ti so di korofo iwo na wo ibi ogba shop si da oja ni ota esa ibi ti oko ile si ko si wahala nbe awon mo re ni won kan je ki won ro na lo lati se igbeyawo ko ti si aga won eto nkan ayo e ti sayeye rinu ni te sese deun ibali abadasha oko ile daada sugbon won o je nkan ri owo be e ri leyin iyo ta fe lo yi opolopo yin le mo gbe nkan titun wole in fact awon kan nbe ni bi ti won gbo mi to je wipe ni kete ta ba ti lo iyo yi gba ti o ba fi di ipari osu o kan ipo bere si owo owo kini owo to fi ra le ta lo so mo po le ko estate ma jemu iyo la fe ba yin da oni gbogbo njije re je ki iyo dun Leviticus chapter 2 verse 13 o si da po iyo ni igba meta in to je ki nkuku joko ti iyo oni pe kilo de ti olodun so wi pe ogbodo fi iyo dun ogbodo luyo e si gbodo je ki iyo ku ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni eru ti ba mi lo nu fasi kan ki olodun si da po iyo ni igba meta mo miri mi e wa tun gbon to so tele won ni verse 20 o si wi pe e mu awoko to kan titun kan fun mi wa o wa fi kun e si fi iyo sinu re bibeli ni won si mu to wa oni e lo buyo sinu e wa ki lo de ti yo ri bayi verse 21 won si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi ti nbe nu le yin te nlo ma ni ke da iyo si nigba ti n ba gbadua si tan ti mo ka gbogbo samu to ni ki n ka si eyin kan be to je pe shop e la buyo si eyin kan be to je pe abe be die ni ma ni ke lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona ba wole yin ni ma ni ke ti lo iyo o lo je ki n so fun yin pa ti bere si lo eyin kan be to je wi pe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen e ba ka ma ko amenasha alada mo so le kan na gbogbo ti aye da duo gbogbo to buru gbogbo to sa olorun jo bu ola si oro re afi to ba se pe wo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla o de in fact e bi awon woli tun so fun mi oni iko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oni yo gege bi ohun olohun ato ti gbo nkan titun mi re gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni oluwa wi ibi ti iyo laso ti le da sise re ibi ti iyo laso ti le da fon re ibi ti iyo laso ti le da jade Bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen and iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi ninu isipaya mo ti ri ede ti ma pe si mama follow program yi mo tun lo sori Facebook ma tun lo pada gbadua ejo mi e tun gbe iyo yin pade mi ago mefa abo odekunle epaphras baba mi o e ma ba enikeni chat lori YouTube lori TikTok ati Facebook ibe ni ma ti bere si gbadua bibeli ni o si wi pe bayi ni oluwa wi emi si awotan omi won yi lati ihin lo mo si awotan omi yi lati ihin lo o oni ki yo si ku mo tabi asale be ni a si awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha ti o so gbogbo ni to ngbo mi a si awotan igbeyawo awon mo re a si awotan igbeyawo ti e gan pelu ipe Olorun gege bi woli Olorun woli odekunle epaphras lo nsoro yi ti ijo Comfort Life Mission International a si awotan gbogbo eyin ti won mo gbe ise fun ti won gbe ise fun mo a si awotan gbogbo eyin te ni shop but ti shop we o taja a si esa oluwa ni nko mi wo baba yi oko ile kale e wo bo se je oloju mejila loke ati ni sale titi da we o ti re ni kankan gba leyin gba ti ba pari adua yi mani ke lo da iyo sibe wa wo nti o tele gbogbo eyin to je wi pe ika eda lo mo ba pade eyin kan be to je pe won ti attack spiritually won ti attack emotionally gbogbo to se gangan bayi ni leyin adua yi e bere si ri ika olorun oni pe ti ma sori si awon eyan marun ti ma gbadua fun ta lo iyo awon ta jo lo iyo ma kede won laipe ati kini se ti iyo nse mo ma ma le emphasis mo mu jade die die ni mi ni le pari e to se se ki so pe ki testimony o wole oni loju anu e kigbe anu oniyo dide fun mi anu to niyo nu anu to niyo nu o le loyo ko mo layo mi ka baradas anu to niyo nu olorun jo jade fun mi nitori iku ati ase re oluwa gbe anu dide to niyo nu jade anu to ba niyo ni mo layo e wo nti bibeli so pada mo mu lati iwe Genesis abo sinu we second king and travel lo sinu we Ezekiel chapter 16 ibita ade niyan enikan ni san travel lo majemu titun ni bo ba ti mu nkan jade nu majemu lai lai to pari e si majemu titun o ti complete that is a complete statement ninu we iwe Ezekiel Ezekiel chapter 16 e wo nti bibeli so ni verse 4 oni eyin kan gbo mi kin ton kese bibeli yan omo di ti nkan fi le omo di ti oje oloko omo di ti oje orise omo di ti oje admission omo di ti visa re ki fi bo si kin lo de ti nkan le pastor gbo mi leyin adua yi a se nkan to je abami to yato o si fi aye re yo gbera so n te le mi bi mo se mu lo sinu lu bibeli Ezekiel 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni akoti oni ati ni ti ibi re ibi ngba won bi o akoda oni iwo ni ijo ti a bi o oni won ti da oni iwo awon kan won se bi won ti da won wo ni won da oni physically won da wo physically ati da spiritually oni be ni akowe o ninu omi lati mu omo wa wo to so tele akoti fi yo pa o lara ai fi yo pa o lara rara oni be ni a ko fi oja wi o rara no wonder asa fi yo pa won kan lara enikan ni woli se nlo iyo lati fi para e ja mo babo awon ti won tele mi lo ateyin te tun tele mi lo si Israel ati Jerusalem adi odo kan ti won pe ni Dead Sea odo iyo be ba ti wo gbo egbe bayi kiki iyo ni bi eniyan ba bo sinu omi yen yo le fo ni wahala to wa wa bi omi yen ni wi pe ko si eje iyo kan ninu e nitori pe iyo lo nbe nnu e ko si nkan kan ti nbe ninu omi yen ju iyo nikan lo bi eyan ba bo si to ba ni ego lara to ba bo si o sare bodi enikan ni kini di febo vi iyo si oju ego yo ta oni awon ti en ni kokoro ti en ba bo sinu omi yen nigba ti won ba fi jade ke se tenu emi na wonu e igba ti won ba fi jade egun yen oju kokoro yen agbe kilo fa o wonu o dead sea awon me yibo eyun atawon yibo bi won se mo po babi leti dead sea o alumani eyo kan ti won ni ni ile jordan stroke israel tin si npa opolopo biti biti owo fun won oni dead sea o de be laipe mo tun lo be yin ten tele mi lo bi o go se nje ti olohun mo ki yin ku orire now inja ti bi yopa lara lati gba ta ti bi o eyin wo ni ti fi yopa lara ri enikan ni yin bi yopa ra ebi la ko si a n soro nipa iyo ni now ko to wa di pe ma ja mi bi oniyo egbe iyo dani o e n bo ni service loni egbe iyo dani o gbogbo eyin omo olohun ni gbogbo obi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi bi n ba ti e pari iwasu yi ma ba debi kan e ja lo sinu we matthew chapter 5 eru ba mi nigba ti mo ri jesu olugbala to soro nipa iyo ati n to fi aye wa we ninu we matthew chapter 5 egbon ti bibeli so ni verse 13 jesu re lo nsoro yi gbogbo eyin te ni ki n prove e mu jade ninu new testament o ni eyin ni iyo aye ase won ni iyo ase won kan bi yi sapere lasan ni e kigbe emi ni iyo emi ni iyo aye emi ni iyo idile baba mi emi ni iyo kini iyo ko se mo ni bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi iyo si obe yin oni ni lari eyin ni iyo ki lo de to fi je pe won wa nti o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko omo ri dunnu ni ki lo wa de ti aye nso yo didakuda egbodi bibeli ni eyin ni iyo eyin ni iyo aye sugbon bi iyo ba ti di oni ti iyo ba dobu ha ibi ti wa la ware oni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole bi atelese omi ni ko di temole bi iyo ba dobu ah e ki gbe baba mo gba ki oto so mi dobu mo gba ki won so aye mi dobu mo gba ki won so ise mi dobu awon ise kan be to je pe systematically o ti dobu bawo le se mo to dobu ko sentiment yo wo e mo ko ni ni lari ko ni si ogo ko ni si nkan amuye ki lo si fa won o fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni iko mi fi isiju abami ran won leyin eleyi won bere si mo ni testimony lo ni kongbe kongbe o sese ko mo ti gbo ijele to nbe ninu iyo o ni mo si de re laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye jesu olugbala o to pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi nje je mo pe won ki sise ta ko ra won won gbe agbe kale bibeli debi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o o ri pe yanu lo simple ju olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o deja re gbogbo eni ti n tele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won ategun titun ategun igbedide je o bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada nla yo de bo laaro yi eyan ayan fe an te si waju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo kopa emekwo na yadali abadasha ni bole tin gbon mi eje n sare pe obirin ko na sare soro die tori pe ibi ta n lo jina mo n si yin loju ni sa engineer e pe eni to kan iwole ko na sare fohun ko ma se pe mi o ni dato mi lataro
1: praise the lord mo dupe lowo olorun tori pe olorun dara si mi ninu ijo yi gan to so egan aye mi to so di ogo fun mi
2: nice
1: ni 2023 ni mo jọ ipe yi
2: very nice
1: business mi alajapa ni mi o ma n lo oke o ma n lo le ni so ise yen o duro lowo mi amo mo sa duro mo ipe yi emi ati phone ni ti mi ba le wa sibi
2: ijo te ba ti sin george e mo wo mi lori live
1: be ni sir so daddy wa ma wa so pe lati ijo to tin lo ki lori mo bo iwa ati wa ma di phone ka nkan kan so mo wa ma mo se wa soro yen to rojoro ma n dun mi mo wa bo si unu pepe mi mo wa koju si calendar baba mi mo wa so fọlọrun pe ọlọrun jọ se iyanu nu aye mi ti ọkunrin iya fi ri pe yes adura mi gba ninu ijoko first life mission So bo se di awa wo program o ti bere program so bo se gbe wa fun mi pe program si bere mo wa connect mo wa sha nwo mo se ni bo se di bi ka share ni mo se share niyan bana mi kan le wa ni overs last bi 30 years mo si kere ngba yen tan ti lo so mi ni contact won mi lenitin leyin ori Facebook mo ti ma message won wo kin reply mi won wo gan mo se wa di join mo kan share de odo won ni pe je kin kuku tun
2: je n share bi mo se
1: pa share odo won bi mo se ma n share
2: gaga yin te mo n share njo to share odo alaanu osun mo bayi
1: so bo se di join yan niyan mo kan share odo won bo se pe mi niyan ni Facebook mo wa tun number yan wo pe ah se won se mistake ni abi emi na na fe pe mo se gbe niyan mo se ki won niyan lo san ba ni ah tola ni bawo ni mo ni ah e ti e se ran si mi no ba ni ah so no ba ni ah ki lo fe ki n se fun e o ko wo pe abi ki mo wa so fun won mo ni mo fe kan site mi ni nkan kan no ba ni ah business e nko mo ni on lo ke on lo le ni pe ko duro dada won ni si business ba si duro site a se pe ki ma worry so ba se fun mi ni ba se ni pe ton ba ya awon ma get back si mi ki send number mi ni ori Facebook yen so mo se send number mi si won Facebook yen bo se wa bere si ni pe mi won ride mi ni WhatsApp won wa ma message mi so bo se di jokan tun wa nu program mo tun share dodo won
2: ege
1: eyin share yen ba mo kan ni 500,000 ni ah o so wa di jo program iru ile ta se last year mo tun se wa ni emi olo mo tun ni di freezer kin ti ni freezer awon ma fe nkan tutu wa ni kan lo da pada pe ko tutu so ba tun se pada tun fun mi ni 450,000 niyan
2: ah iyan na to na we bo ba ti ku nbi kan se ami lo jabo so wo lo
0: nice se roju aye gbogbo eyin te mo share e wo bi to lo tun gba yo sawon oba oke oba isale oba arin gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook so mo share program yi a n pada abo nisin mo n bo lori Facebook mo n bo lori YouTube mo n bo lori TikTok e ni tan yin je gbogbo awon tin connect omo kan so bo se connect mo program awon eyan gbo lo bi nkan mi oni bo na se awon eyan tin follow hun niyan o wa so awon tin be lori YouTube ati Facebook omo n gbo bayi ati TikTok oni bo se bere si ni follower ki wa se yen nikan oja hun gbogbo nkan aye hun gbera yi pada de ba hun olufe ko si ona ti iyanu le gba wole e ja lo sori YouTube Facebook ati TikTok immediately ta ba ti pari la bo si church lati iworode wo moto gbagi ele fe so kale ni we ma bere church olorun ojiji nibi garage yen isin meji la se loni isin meji la se ni Sunday enikan ni e sa wo ago mejo abo ni si alakoko bere elekeji o bere ni ago merin loni oloni Wednesday ko si bo se ni ranu egbe iyo yin dani o ati ko si o gbogbo eyan omo Olorun ninu we Leviticus chapter 2 verse 13 oni gbogbo ore re oni ko je ki iyo odun gbogbo ebo sisun re gbogbo ore majemu re oni ni ko fi iyo si e lo ka o Leviticus chapter 2 verse 13 gbogbo eyan omo Olorun mu ebo mu irugbin to fe fi iyo si fifi iyo si tumo si pe ji o po ji o yato si tenikan mo fi oju kere ore to niyonu mo fe ke se laaro ida mewa to niyonu mo fe ke file account number church re 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan no gbe jade account number church ni gbogbo eyan omo ti an bi loni ekun le ki so tele gbogbo eyan omo ti an bi loni mo nawo ki o lu ran lowo ko dide fun o be se mark birthday yi tabi wedding anniversary yi e lo kan alaja ti o ni bimo in Jesus name happy birthday long life and prosperity number to share testimony yin si re 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin
3: God bless you.

0: di niyan o iyan lodun 2027 to ba ti wa dodun 2028 astana arena olele yo ti waye gege bo se wa lapa ti beyen o ye papapa ti europa league dodun 2028 o ma waye ni national arena iyan ni bucharest ni 2029 o ma waye ni national stadium sabia iyan ni belgrade gege ladugbo yen gege bo se wa the conference league o ma wa 2028 ma waye ni juventus iyan ni turin ne ngba titi 2029 o ma waye ni puskas arena iyan ni budapest gege bo se wa lapa ti be yen ma ko palestra eyan mo jesi e mo yo o ti de training lana o se gbaradi lana gege bo se wa lapa ti be yen o ne 1615911 loju opote lafani lati gba wole akuna mata 31 be
1: babu wa le pe to ti pin
0: olorun lo ntuba mi
1: won le ma ti fi lo npin lati lo sogbo
0: o ya mi wa iti
1: te yi lo ti balun di o ki kilian ba pe to ma ko le gba kilo si ma di din lati se
0: e mo e ba so fun o
1: wa n pariwo individual awon tin se lata lati join ni
0: a na na so be
1: yama bembe o gba wa world cup o gba la liga o gba cup bi reji ni club e won wa fe fi yen si o lo joko ko le gba kankan mi ni balun di oko balun di oni ekueto
0: olorun lo to e je kin kokoso kini kan fun yin awon na na jo na yo sita na so pe individual contribution la won fin fun yan pe ki se fe la won fin fun yan e ran ti pe mo ka fun yin daada ni lori eto yi akuna mata tata lo wa nbe
2: a fu wa la lo nje be
0: o ya e ti gboru wole
2: mo ki ayo ti nje no bare
0: o ya
3: akiyan
2: mo ka na o
0: o ya shun
2: mo lori oro fe
0: e shun
2: e da fun ni bo ni baba fo gara ti lo ngbo ni o
0: okay mo ti mo pa yin ni o ya e da si
2: e da fun ni bo ni kule kule ma si ti ja gbo lilo te tele to wa nku to an janu ni ni ni bo lo gba lo
0: a sa re lo bi kan ni
2: okay o sa lo le we
0: akuna mata tata lo wa nbe akuna mata tata ti wa nbe e mo funra yin laye loju opo e o nko lura won akuna matata
2: babu wahala up chest
0: o ya da lo wa nu gba yi
2: I pe smoking ni
0: mi o wa nti ba mi ololun tu
2: eh ma yu e ti ri gaka ma yu ti ma di ya lo ni
0: ah o ti da
2: iya ni ti won
0: o da iya ni ti won o da akuna matata
4: hello babu wahala
0: alo wa nbe yi
4: eh isegun lo npe lati ni
0: o ya
4: professor lori ti devi raya awon oyinbo ni kini kan ti nkan ba ti je number 1 na ni o ri gba ti number 1 yen ba tun fuck up won wa re to ri number 2 won wa re to ri number 3 so ki ti pe waya ni devi raya da but I want to look good number 1 is number 1 goalkeeper o din fun won ni nkan ti won fe nkan to wa nbe na ni ki ti ko dati devi raya lo
0: e je ki bi gbese pe ti mu ka kuna mata tata lo wa nbe
4: babu wahala
0: o ya e da si pa papa
4: ya ku man ni ko la di
0: o ya o ya o ya ah ah odoyin lo tire o odoyin lo tire o oye je kemi mo fe leje lo lapati bi oye eyin ti barcelona so lata aluminium lo mi aladie mi o ne wa eti eyin ti liverpool to duro re o wa gbogbo liverpool mo da zero balogo ki lo ba de lana yen inu en dun kaakiri lana ni o mo saye fun yen gan lana
3: inu awon liverpool do se
0: gbogbo raye o ni kan mo fa awon eyin
3: ani bo se ja liverpool da le wo li o gidi jesu mo ni
0: asao na
3: mi samoji sake mo bi o pe pe
0: mo ni asao na lori ti re wa won lawon mo jota ti go go beta
3: o ti pa lati ko go beta
0: o ya gege bo se wa niyan lata pa ati be yen o ya ti mi o ni wa yin ti e je ki mo fe lese lo loro to ni ke to je pade la ro la loruko ayodeji so ni bare adewale adedayo lo ko ti bi rumale ti gbenu radio kunyum nyum ti ti di gba mi ta mo lafani lati to pade ara wa o ro vu abai for now o dabo

0: Eka bo pada latoko aje.
1: Oba alaye onipo kini ni ipinle Kwara lapa gusu ipinle ye Oba Joshua Adeyemi Ademola baba ma ti jade si bombo bi o ti ranse ikinu ku orire si gomina ipinle Kwara Malam Abdulrahman Abdulrazak lori ayeye wiwe lawani fun gomina gege bi Sajana ti Ilorin Emirate Gomina Abdulrazak ni won we lawani fun ni ibamu pelu oye yi ti won mo fun Gomina Ololajulo ni ipinle yo ni oni gangan ti se ojo kerin din logun osu kesan ojoru lo ma bo si odun 2026 latowo ai Olola Oba ilu Ilorin emi ati ilu Ilorin titun se alaga igbimo loba loba ni ipinle yi mi Maritaba Dokita Ibrahim Suluka Naini Gambari CFR Eba se Sheu
0: Sheu
1: Nino oro ikini ku orire re leyi ti Oba Ademola to lafani lati buwolu furara re leyi to te awon onigege ara lowo nilu Ilorin ni ojo Isegun Oba Ademola o ma juwe wiwe lowa ni oye fun gomina gege bi sokoto to se wa ku ide ati mi mo riri awon oko ojo kan ise aseyori eti gomina to mo ti lanfani lati gbese o ni ipinle yi oba alaye ohun tun tesi waju o ninu oro re nibi ti o tin lu gomina Abdulrazak logo enu ori lati gba ti gomina ti gba iku ida isakoso gege bi gomina ipinle Kwara lo mo tin se afihan ifaraje si alafia isokan idagbasoke omoniyan oro eto eko oro eto ogbin yiyi oju ojo pada ni ipinle yi ati mimu igbaye gbadun awon omo ati olugbe ipinle Kwara lokunkundo oni ninu yi o ti kini won to fi to si gomina Abdulrahman Abdulrazak gege bi sadana geri ni ilu Ilorin o sola yoro so wajo nibi ti o tin gbosuba kare o subara bande fun emi ati ilu Ilorin dokita sulugambari bi pe baba mo ku omo se ati pe baba e mo ku aseyori o be le ku orire eye so ni se pelu wipe lo wa ni fun gomina Abdulrazak loni gangan ti se ojoru ojo kerindin logo osu kesan odun 2026 Oba Ademola o tun sala yoro so waju ni bi ti o tin ki igbakeji are orilede wa Nigeria Eyen Kashim Shettima GCON kabo si ipinle alalafia nibi ti o ti wa soju Are Bola Ahmed Tinubu GCFR nibi eto wuwe lo wa ni eyi ti o waye loni on gangan nilo Ilorin o wa sala yoro o ka di oro nle oni biwa ti gba keje are ile wa Nigeria biwa to wa si ipinle Kwara lati pejupese si bi eto won se afihan ibasepo to lorin leyi to nbe laarin ipinle Kwara ati joba apapo orileje o gba balance re rai ro ile ise wa lo se ri oro laaro tun ni omida o
0: egbe oselu APC e ka ti ipinle Rivers City kede ati leyin won fun Rainbow Coalition eleyi ti ye some week siwaju re egbe oselu APC ni ipinle Rivers je ko di memo wi pe agbekale Rainbow Coalition ye ohun ni yo ti ba mo ke to idibo 2027 o wa samu fun egbe oselu APC gaga bi egbe oselu APC ni ipinle Rivers won ni awon tele ohun ti Oye some wike to gba lero lori agbekale Rainbow Coalition ye eye kan ni some wike eni ti o je gomina tele ri ni ipinle Rivers to tun je minister leka Awo ni le wa Labuja nigba ton je ko di mimo won ni egbo oselu ye ni won fowo si sisise papo pelu awon egbo oselu miran awon lodo ni awon legbelegbe ati lajo lajo loju na ati le fi ri pe won se atileyin fun atiyan sibo si atiyan sipo Are Bola Ahmed Tinubu ati awon oludije miran iyan labe si egbo oselu APC atejade ri ti won fi lede lojo aje gba ti awon eni ti o je alaga fun egbo oselu APC ni pele Rivers oloye Sony Okocha ati akowe egbe Chimbike Ikenga ni won je ko di mo pe ibi wike ba lo ibe na la won lo the nation lo so di mimo
1: e ja mo lo tarata si abala keje Twitter pe ni abala lami so alayo lan fan lati so fun pe lami to awon ti wa nkale yen comrade say Abdulaziz omo tosho customer dada ni gbogbo ojo Wednesday bayi ni e ma wa gbagbe o wi pe woye lami to wa ti mo ti eyin ti e ba lan fan lati da seto laaro tun ni o yato gedengbe si woye awa tokun mejeji ti mo ti kan ni diamond 8.7 fm ni le lorin omi o ya gbe wa de bayi an bo eyin ara le

0: tọ e ka bu kada si abala keji
1: nta mo si abala lameto
0: lameto wa e ba wa se be ke awon ale
2: a dupe fọlọrun to tun mo wa di male alaye laaro yi
1: a dupe
2: olorun ko ma ti jo tan di wa nisin
1: a se idumare
2: akile se diamond fm le se no ni jona o
1: pe
2: won ko anfani gbogbo gba mo ki eyin olotu mejeji omida ti pastor
1: adupe
2: a ni si se si o
1: mo
2: ku gbara le pe aku gbogbo gba ku da si olorun ni joshua ko ni rewa ta fo kan to lowo olorun yen na ni pe ko rede wo da ko dun gbe fun to lori tele mu olorun jo wa si mo se lojo aye wa
1: amen
2: e seun
1: eh o mi o da je ka na wo go kini o
0: eh gaga bi awon gomina abe ase egbe oselu apc ni pe awon olowo ninu iko rainbow coalition ti wike je olori fun awon oni ijiroro ibuwolu tabi ifikunlukun pelu enikeni tabi pekegbe lori eto idibodo 2027 sugbon ni ipile rivers awon egbe oselu apc ipile awon ni digbi lawa leyin wiki lori agbekale rainbow coalition le ti won ni agbekale lati le fise papo pelu awon egbe oselu alatako ati awon legbelegbe lajo lajo lati le fi pe nkan senu re fun atin asipo are bola metinubu anijuwa oju wo le fi wo iyato to tin sele ninu egbe oselu apc
2: e seun gan seri won ni ika odogba segete ibun ni waju olohun a mo jura wa lo na ni but awon iran kan mo nbe ta mo npo ju awon iran mi lo eri won ni ona iparun gba ara imo ya mo bayi lo fe oro tira ni o won ni ona toro ni ona iye she understand so yen fi ya pe ta wa laye gan eri pa won ti won ni privilege boyo wo ni abi la kai se pe orisirisi ola lorun mo fun kaluku olohun agbon re mi le bu opo lo agbo emele gun owo eri pa tan ti e ba wa ti awon tin kan ye won apo to awa tin kan oye awon ti won ni tan ri jaje lai se pako won apo to awa ti a ri jaje so ibo to wa ya yen lenu ni pe awa ti to ko ka ku do ni bi ti baba re rendi ko mo joko baba re a mo wa lo mo segbe ti ese ti wa elegbe o megbe to o si ni mo won ara bayi nko ohun ni le ki ogbon ibo mo ti gba lero ti mo fi lo nora yen wi pe ti awon tan wa nko ba soro abi ti won lowo tan ba soro awa ta ni ta po yen a ma n ka oro won kun ju ta wa ara wa ta ni lo ki mo bi soro yen ni pe ni 2019 ni pinle kwara that was the time ti political you know tsunami to sele tan ba ni revolution sele kwara 2019 lo wa significant ju o ti le ma sele bo but ko ri le mu result wa bi ti odun ti a nso yi gbogbo wa yan la participate ninu o to get pe abodo change government she get gbogbo wa yi ba se kere mo ya participate me daada but ti to ka ku gbe dani to fi wo be ototo ni in teyin ni ko le mi ri ki mo wa fe mu jade nbe ni pe bo se le to ngba yen na ta wo pe abodo change mi mo ro kini kan ta ba ni card ju ka begi abodo se suru ka ma se kini ka ma be yan mo o tora ko da to ko ye omi eyan ka wa gbo mi iwe ka daanu tomo tomo nigba ta nso yi bo se le to yen emi tun wa reason pelu awon eyan mi kan gbogbo won ti ku won be laide ni mo wa pepe ka wi pe looto ni pe abodo change government yi na dan ni but an se ti doju pe yo ri be bo se wa ko le ri to yi o e ka ajoba kan be ta gbodo moju to dada ohun ni e ka asofin a gbodo pe pe le egbe kan mo wa ninu le igbimo asofin tutiye someone dey my je check ti ofin la kale fun gege bi ise won fun executive arm of government so ba ta ba o to tell in the past to ba ti le mu won tan ti gba house of assembly mo executive ti mu there's all conception of power in ben constitution up to this moment ko daru but alada la nlo ni house if you saba ke ta ba so pe house of assembly awon legislature ko se state nikan o if to be dey local level council level to fi dey federal bi se ma saba mo ri niyan ta ba o tin ben nigeria le ni e ri pa awon asofin wa won pledge allegiance si president pe whatever ton ba gbe wa o awon mo consider e ka mo lo pon awon mo kan mo fontelu she understand why we not just wa ajo to na man be laarin won ajo ko wa mo ri un meji ni ikan mo wa ni from synergy angle ikan wa from conspiracy angle ewo lemi ati yin na ka synergy ba ni ba wan sele ni eyun ni pe igbimopo lati fi e soju amaraalu conspiracy lati fi yaje yan mejeji na nko ijosepo na ni awa lo wa gbagbe daga gbagbe se be lo se ri ki mo ta ti mu nbe ni pe 2018 yen ya lo ti mo wa pa ni pe ta ba la fe ye gbe pada a gbodo si awon ti won ni riri kan ku si won le gima so fun ki mo fi lo be ni pe in ta n so ngba na lohun na ni nje awa le ma title ta fun but ti ba je pe kayo kan ni nkan o ti di rainbow nanu to ni kan ti je rainbow ni pe color to po abi o ti ye ti se pe e le pe ni blue e le pe ni green imo sabada awata jara le lo ye ka ronu ni ru be a le ni gomina meji ko se ka ni gomina ni egbe kan ka ni gba keji ni egbe mi abi e ko ni ticket ba si produce governor ni produce deputy governor but alagbara ti se be ni nu legun ma sofin ke wo egbe he ke fi sibe ke egbe bi ke fi sibe ko rorun ki lana won o jora won o le je wi pe lori bi nigeria le ni ina loke ni national assembly ki la se egbe kan lo wa nbe a ma ri pe nu won ku lu lopolopo gan bo bo ko kede awon igba kokan na ma ri ya pa enu ninu oro won ti again so yin won ma je ki democracy o tesi waju si ma mu alaafia ba omo ilu igba ta wa soro lododun olohun ta lo mo okolo ko mi won to so loyo ti wa fi loro ti mo so ohun ye ko ri be lo to in fact mo je ba debi kan gba kan bi mi pe awon owo ni wa sacrifice ti won se mo fe ke gbo bere mi yeye so tori pe awo ni owo ni le fi boya oro awon esin to ye ko je na today we ke ti wa so to ba mu ke ma so ni ro ni a je pe nta wa tin ro as long as 2018 almost 9 years I mean 8 years now are you like ni se wa njade ni sin pe nta ni lonu in so far ali awara le kokon nbe awon ti won soro yi gangan ko ni won need kan ti won so yin awa ta jara le gangan in la need e eyin ko wa baun se ere to ba ti mu card membership card egbe kan dani tori ko rorun keyan ko ma se esin meji to ba je pe wo ran sesin eleyi wo ran se awon yen go ni take care for serious e wa ni pe it's a very great offense ninu alale democracy ke kan ma lohun se egbe he ohun tun se egbe bi mo ke gbo mi awa ara le la gbodun la ni eto agba ta ni membership egbe kan lowo awa re dibo fo egbe he ka tun dibo fun egbe bi pe to ba se fe kikini yori ni awa la ni ruro ri yen ke sa awon ti won nbe lagbarin joba bi won se ni kaye fi bi awon ti nbe lagbarin joba awon ni won se kini awon ni won wa roru nu yi iyi won baun now ka wa awon APC governor e ri pe case won yen gan e tin fi logbologbo kini mu fi ni wi pe te ba wo River State ijoba won governor won le ni Fubara Seminara Fubara governor egbe oselu APC ni mo ye ke PDP lo gbe wole nitori so do ma egbe oselu APC mi ati yin na mo ko se ka tun ka se tun ma tun tin yun tun need ma ti mo yun but awon bo se ko se le ri to na omo egbe oselu APC ni won wa duro ninu ilu yen won wa so fun wa wi pe APC ta won o awon du pelu Rainbow Coalition se pe that alone o ti challenge position awon ton pe ra won ni APC go awon see you understand won ni 100% but ye wi pe na majority will always carry the vote we ke lo gbe faraba for now ohun na so ka bi keji in ewe se ran ti case yo pu so di ma ni Imo State se mo bo se dipo di pro di governor ni state re say go from fourth position abi third abi nkan lo wa ngba na lohun supreme court that go come supreme court governor na npe nigba kan nigba na lohun ara ilu ori bi nti o da wike na ori bi nti o da nigba wike no jare ko so fun wa pe imo fi ile ejo gba governor fun yan ko da to o wa nigba ti ja ba de loni ni wike wa fi nbu wi pe oselu ti kuro ni kiyan mo come from fourth to be the governor I understand wike je bi ilu to ba ti lu ni di current ti o do ti o so to ti mo challenge ru be ko challenge ijade nisin ko oni dowe awon gbe mi be lu bi won awon na se awon na so ta won so yi pe awon oskun Rainbow Coalition ni jo ti wi ke nkun won lati fi destroy egbe ti e ibo ni won kini won gbenu sin jo na lo ibo ni won gboju si kini won ki o ti won asoro fun lu ara le se ja wa ni won ja ni abi ja ori ara won pastor emi ma dada daju emi ma so kini ke Nigeria le ni in to han Nigeria ni pe Nigeria o se dada in malfunction system yo fi wa laya bale den pa ni gbogbo oro aje gbogbo to le mu yan ni lari laye laipe yi na ni Obasanjo soro na to ni ko ye ko mo Nigeria o jiya ti gbogbo nkan to ye ko lohun fun wa ka fi ni oro laye lohun ti fo mo Nigeria ki wa ni so wa di tin ni so wa do losi do aso ti won na fun won se geti mata na da oko ota fa mule ti won wa nko awon sise ijoba apapo sibe ti won sise te gbe yin le jere àmọ́ ìjọba ní sanwó ṣe táwọn èèyàn ń ṣe ń bẹ́ẹ̀.
3: tẹ̀sílẹ́rì fún
2: tẹ̀sí. ah no kìí ṣe news it is everywhere àti ibuhari sọ kí buhari pàṣẹ buhari dé ìjọba pé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ń bẹ ní ọ̀tà tán jẹ́ tìjọba ọ̀kan withdraw wọn ṣe ẹ honestly is in the news now irú pé ìjọba yọ̀nà gbéńgbà náà lọ́hùn ṣé àwọn náà fẹ́ kó dá fọ́ọ̀mù ìlú ni. that's why pe ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lóòótọ́ ni pé kò yẹ ká mọ ìjìyà pẹ̀lú pa ní ọrọ̀ ajé tó lè gbé wa dé lórí sókè but táwọn náà jókòó táwọn náà ṣeun kí ló bi so bone system is being operate àwa ara ilé gbọdọ̀ ní láti understand èyí hun kéyìí hun wà bẹ́ẹ̀ now ṣe rí nínú kámú èmi máa ń sọ tèmi ní 2019 ẹyìn ìdìbò fẹ́gbẹ́ ọkàn tí ẹ gẹ́ẹ̀tì mi mo láwọn mo sì lẹ́rìí fún ọ̀hún tí ń sọ yìí 2023 the same thing happen. So yeah, in the Kwara Central here, my senatorial vote was casted for Afa Lokan, Akwa Okagas at that time. se dugo se nte mi na ntra ti mo practice ngba ron ki la practice yen ko le da na ni standard of election bo se ko wa gege bi ara lu pe a need the competition laarin awon ti o ma soju wa ah bo bi ni ba wa to ba re wa to pa pe bo okunrin kan kan awon so fun se a bo competition niyan but tele ba duro pe ton duro yo wo yo sa yo ro ti e ni o ro run to ba ni la kai la fi duro duro be I ma so pe mi egbe he ategbe bi yen dada benu won ko si sa bo ba ni dada ti ma benu egbe kokaka so ka won yen le mo pa mo nta nsi ki ma tan yin current woman da PDP leni
1: eh comrade ejo e mo binu eja sare mu oja tin be lori igba ko ibi e boro de ibe na le ti mo eja sare lo ka lo taja tin be lori igba ti a oni ta anbo ani pede
3: Ife mi
4: oko mi
3: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
4: mo ti se be gege
3: ati egberu lona 300 naira fun owo ile eko alabi
4: mo ti fi ranse
3: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen nko
4: mo ti se iyen na
3: ah o ma ya kokan
4: be ni o ile ifowopamọ ti NPF microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
3: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to daraju eto ifowopamọ lori ero aye araya bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sinsin awon ni bara ti o le gbekele te *7717# lati share account pelu ile fowopamọ ti NPF loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori Google Play Store tabi App Store
4: beni tete yara lo si eka NPF eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rorun
3: ile fowopamọ ti NPF lati mu ki igbesi aye sunwon fun gbogbo eniyan
5: agun ti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se bere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi ndeni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fufun sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kurin o lanfaani to le se fun ni aso iwo ku o to somo abi rara kaso ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re oto ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sho global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria
6: Ilorin, this is your gateway to financial freedom. End daily with AI Finance. Artificial intelligence.
7: Onori re pataki re fun gbogbo eni.
6: Teyin no sibe si pawo lojojumo pelu imo AI. Artificial intelligence.
7: There will be big physical presentation
6: of the AI tech,
7: tag market,
6: and sonic AI income generating opportunity.
7: Lati pase idanileko yi, iwo na yo bere si ni pawo ojojumo
6: lori ero ayelujara pelu
7: AI.
6: O fe ni idanileko yi o.
7: Awon onimo ijile nipa bi a se nti AI pawo bi
6: alagba meda Ayeshe Felix Jimon
7: ati Emmanuel Upai
6: ni won ma ko wa
7: ni Saturday
6: September 19 2026
7: ipele meji ni o
6: first session 10 a.m. to 12 noon
7: second session
6: 2 to 4 p.m.
7: venue
6: HMC FX Trading Academy
7: plot 9 block 17
6: New Yidi Road
7: beside Total Filling Station
6: Ilorin for inquiries 0813 808-9313
7: 0706 168-4132
6: or 0803 579-6795

0: e ka pada sori eto ba wa dasin hagbon si e ka eto ilera ho 9136556952 ni oju opo yen o 9136556952. Hello
1: Eka. Hello. Eto embe Eka o.
0: Oda me balanfani lati pe pada 0913655952 ni oju opo ti e fi ba wa dasin lara yi. Hello Eka. Hello.
1: Hello Eka. Hello. Hello.
0: Ah, ojo opo ibi ti e wa yen o mo yesi.

gere mo de mo ge ipe ipeju la lafila ba tin koja ipe ipeju yo di omo bi ise o si nkan gbogbo awon iroyin ta mu wa fun yin loni e mo gbon gboke fi pon sinu idi ta fi ma mu awon iroyin wa fun yin ni pe ko le si yin ni gbere ipako ibi sadi kan si jisofin kayin no ba ma jisin ofin ko le da wa leko ko le si wa leti ko le to wa sona o na la se ma mu awon iroyin wa si eti gbo yin a o ni ri ju bayi lo loni o emi ti yin to to olubukola omo bori owo omo bi o lo ko mi eja supade lojo jimo lori eto egbeyewo ipade wa bi oyin o double

0: Eka bo pada iroyin na re ni ekun re ogoro awon alati leyin egbe oselu APC ti bale silu lore ololo ipinle Kwara ati dawodunu pelu gomina ipinle yi Abdulrahman Abdulrazak mosewe lawa ni fun sana tutun ti ilu Ilorin ogoro awon alati leyo oni won duro de bi igba keji are leyi kasin setima yo se bale ona yi ko pa nibi ayeye ohun gomina Abdulrazak ni ti wa pelawa ni won we fun loni ga bi sana tutun ti ilu Ilorin eto ohun oni awon loselu tlami la ka yo wa ni kale awon obalaye ati awon borokini awujo ewe omoye fun egbe oselu oni tesiwaju APC lati soju awon eyan ekundibo ila orun ati gusu ilu Ilorin ni legbimo asojo sofunle yi ninu eto dibo odun to nbo oni mero adukowi ododo ti dawodunu pelu gomina ipinle Kwara Abdulrahman Abdulrazak tawe lawa ni fun loni ebi sinu na ti ilu Ilorin titun ododo salaye ipe lawa ni ohun ti won we lati owo emi ati ilu Ilorin Alhaji Ibrahim Sulu Gambare oni oje oye papa julo lati mo riri ilana adari gomina ati jade to bu wolu ododo salaye pe igbese na oni olode to se ifara an ifarajin gomina Abdulrazak fun joba rere ati dagbasoke asekuku kakire ti butoro ipinle yi o wa gboshu barabade fun emi ati Ilorin papa julo pe igbese na oni yo fi aye gba isokan alafia ati dagbasoke ilu Ilorin ninu iroyin miran ima ni boro to je agbenuso fun igbimo ipolongo fun ipo are ti egbe oselu APC ti kesim sister fun ilu Abuja iyan so weke ati awon gomina ti won diboyan labi asia egbe oselu APC kan jawo ati ma gona woju ara won papa julo kan gbajumo atileyin to nipon fun sa keji are Bola Tinubu saju eto dibo odun to nbo ni boro oko ipe han on lo ni nigba tun kopa lori eto kan papa julo o salaye ipe awon igun mejeji oni kan gba alafia laye ni boro tenumo ipe ifafa hun oni o je ifafa laarin awon mo iya orede bi ike sebu enu atelu awon gomina egbe oselu APC ipe won le ninu oselu to si je pe awon gomina hun oni o ntako igbese awon orisirise egbe oselu ari shat leyin fun sa keji are Tinubu elaga egbe awon gomina ti won diboyan labe asia egbe oselu APC to je gomina ipinle Imo opuso dima ti tenumo wepe awon gomina won ni fi aye gba igbese to le se akoba fun jawe libori sa keji are Tinubu nigba to nfesi lori oro hun ni boro kesi gomejeji wepe kan jawo lati ma gbere wojo ara won kan si igbajumo igbese to se inawo fun ijawe olubori are Tinubu wayi o ijoba apapo ile ye lati owo ajo ton pese na kakiri TCN ti kede wipe ina ni koni si fun wakati marun gbako ni ilu Bida ati agbegbe to sumo ni ipinle Niger ni oni ojo ru ojo kenedi ni ogun osu kesona ta waye won se atunse irinse won ton se ni ododun ile se ohun so ipe na koni si lati ago mejo woro si ago kosan igbese na won won fi se atunse si awon irinse ti won lo TCN wa kesi awon nibara kan dariji won papa julo fun ira to le ko ba won pelu le patan pada fun won kete ta de pari atunse ohun lati ipinle Osun ileise olopa ile yi eka ti ipinle Osun ti fide e mule ipe won ti ja okan mi Adejuhan Adekunle topo loko mo si asa atowo awon afurasi agbebon ni ilu Osogbo olulu ipinle ohun Adekunle oni won yibo fun ni nkan bi ago meji ajin ana ojo Osegun legbe le itura kan ni agbedele yesa atowo awon odaran atenikeni ko ti damo alukoro fun ileise olopa le yeka ti ipinle Osun agbedo ojelabi fide e mule ipe ologbe ohun won gbere gbarigba lo si lewosan ki emi to bo lara re o safikun re pe wa le te fi se fide e mule po ye se kiko lo nwaye atowo awon megbe kokun ton gbe na woju ara won oku ohun won ti gbe lo sile igbokuse tabi se file mule pe commissioner fun le se olopa ile ye ka ti ipinle osun ibrahim sungura ti pase kan gbe ejo on lo siwaju eka ton tan wadi wodana ni ipinle ohun fun iwadi to nipon ajimi osere kunrin omo le yi to tun je olootu ere cinema oroje cos dagbere faye ni eni odun merin leni ogorin won kede ku re lati owo omo re okunrin olusoji jacobs ni ojo pe instagram loni awon molebi ohun salaye olugbe na gege bi kini lufodo won si ra web sawon niroyin e kan bowo fun asiri molebi ohun jacobs oni o gbajugbaja ni eka ere cinema lorilode ye to si keko ni ile eko ton pa cinema ni ile gesi o faran ninu orisirisiri nile yi ati loki okun olu jacobs oni o gba ameye okun osekun dara julo ni odun 2007 ti African Movie Academy Award o tun gba orisirisi ameye iroyin ekun ere ni amuwa si eti gboyin lati kanin diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin simiranpa yi a lo si iliokere ele kan to dawo ni gaza ani le palestine ti ja okun mi awon eyan ti won to ogun lekan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter at Instagram lori diamond 887 fm diamond fm shining supreme lati le ise
0: diamond fm e ka bo pada iroyin ekun re ni amuwa si ti gbo yin lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere okere tan awon eyan totogun lo dagbere faye tati ri lara won awon ogowere marun nigba ti ele kan ti ogun ti se akoba fun to je laja mefa dawo ni agbegbe Gaza City ni ajin fifide mule lati owo ajo tori si etabo nile Palestine awon eyan merin lalu fara kasha ti ogoro si ha sabe ile ohun won ti bere gbese lati ma dola emi awon eyan to wa sabe le na nigba to soro agbenuso fun ajo ton ri si etabo ni agbe Gaza mamu baza salaye pe awon mo ile Palestine ti won to ogorun kan oni won si ha sabe le ohun sibe ni ile okere won ti ja okan mi awon obirin meji ni agbegbe ila orun arewa ile India ni ipinle Manupur ni bayi won ti ja okan mi awon ara ilu to mewa lati gba won ti nbele laarin awon eya kan ni agbegbe ohun awon obirin na won ja okan mi won ni egbele won ni ekun Tenancloke to je ibuso adojo si olulu ipinle ohun nfa adari ile ise olopa agbegbe ohun lamiyolu salaye wipe ikolu ohun oni o waye ni agbe Temanglog ege bi o se fide mule ni kon lo se se ko waye laarin fanfa ton waye laarin awon kristeni ti agbe Naka ati egbe kan ton pe ni Kuki labala iroyin ere idaraya oluko ni fun iko agba bolu agba oje okun ile yi erichel ti bale si ile Nigeria bo se n gbarade fun dije kupanduje afcon ti odo to nbo ati lati se agbeyewo agbabolu ton fe lo fun iko olympics team omo ile mali atomo le france ohun ni won ri bibi eto kan to won se fun awon olukoni to waye ni ilu abuja chill lo para sile nigeria bi won se ma gbarade fun idije lati pa idije afcon o si tu fara ninu awon idije ti won gba ni abele yóò tún ṣe abẹ́wò sí àwọn pápá ṣeré ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ láti rí pé ó ṣe àgbéyàwó agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n pè sínú ikọ̀ olympics tíìmù tí ó kópa nínú ìdíje olympics ọdún 2028. ààrẹ àpapọ̀ fún àjọ tó ń wà ní ìdánù edaraya ori odan nile yi to no bok okowa ti se laye pe ni baye nigeria ni risi wa ko fa koyo ninu je ori odan agbaye ti waye ni odun to nbo ni ile china ko mo je fa koyo ni duje to waye laipe yi ni budapest ile hungary ile nigeria oni owo abala sikagba merin ninu diji maun so ti kopa to bi amusan lo se gba ami baba ninu ere sisa awon obirin fifogi onibuso ogorun kan okowa tenumo pe o se fa ko yo hun ti je kan fi de mule pe nigeria lo ni awon eyan se kun le fa ko ninu idije na o salaye nipa awon asayere odan bi kanyin sola ajaye se pe o fe gba ameye ninu idije sisa ere odan awon okunrin onibuso ogorun orisoro nipa same ogasi to je pe ona o fa koyo ninu idije na ega bi o ko wa se wi ajo hun o yo lo agbon to ti ko idije to wa ninu budapest lati mi kan se ko se fun idije agbaye ohun to wa tun bo ni ile china to le kan si awon koko na re a so fun yin pe ogoro awon alati leyin egbe oselu apc ti korajo ni ilorin Oshola wa ni fun gomina Abdulrazaki so ta tutun ti ilu Ilorin. Aka fun yin pe ogoro awon alati leyin egbe oselu APC ti farahan ninu Ilorin. Oshola wa ni fun gomina Abdulrazaki so da tutun ti ilu Ilorin. A so fun yin pe agbenuso fun igbimo ipolongo fun ipo are egbe oselu APC kesi wiki awon gomina egbe oselu ohun kan gba alaafia laaye le ipinle osun ati so fun yin pe awon agbebon ti ja okun emi okunrin kan ni ilu osogbo adu so fun yin pe ojimi osere kunran mole yi oloje kosda igbere faye ni eni odun merin le ni ogorin ni ile okere aka se ti gbo yin pe ile kan to dawo ni gaza ti ja okun mi awon eyan soto ogun la kotan aso fun yin pe Richel ti pada sile Nigeria fun egbaradi fun idije kopa dije Afcon agbabolu ti o tulo fun idije Olympic 2019 le Nigeria kede ojo ni gege bi ayajo lati se ipolongo to ni se lori idanimo nibamu pelu ofin to eyin lo pin iroyin ohun e pade wa ni agomorabo lo ni fun iroyin agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni Ilorin ni ipinle Kwara Adeyemi Adewale ni olotu iroyin Taiwo Adeyemi lo tu to ka se ti gboyin lekan si akin pe eko wo lenu share

eku le bayi la kara ale eri wa bayi la kiru ona bo ban go dati e mo dara e mo ko le dati e mo gangan ni gboro aye ibi to ti bere gangan ni pe ko ko dara e mo na to ba ti dara e mo to dolo mo baba to wa dati e mo awon ti e ti won wa fun e gangan ti won fo fun e ti won ko eje rush rush ti won gun e mo wa tun wa da won mo e ku lele kan si o l'office e ka so anti telo e ka so oga fo ga fa se ti lo fa fa Diamond le ngbo yi o ikanni tomile torinle tokile fala fala padi yin mu leyin Mr. Ganus olori waju omo yi wole gangan ni mo nkin yin pe ka san o

Ibedu Extra. Tojo Wednesday re. Se won so fun yin ni jejo pe nipa nu Olorun. Ayo na omo baba ti sa le mi ndele fun. O nbe lori ewe. Igbo ba ti so kale lori ewe to gun. Won fa kini ohun le lowo. Iye gbedu extra tojo Wednesday ni e. E ko amoju ba mi lekan si. Se mo ba yin dada. Oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko. Nko ni se wa. Awa la mo gbe ohun to da si. E ka san o.

gbogbo eyin te lanfani lati mo gbo eto ilowo lowo te ti ni lemi lati ki awon eyan yin ti won se ojo ibi oye mo fi atejise yin e mo fi sowo sori WhatsApp line le se wa nbi ere tete lese text message yin lo san yin 0913655864 0913655864 Eje n ba yin gbe kini ohun se ti gbo awon ti won je ololufe yin ti won sojo ibi O ti nze Eje o ma wole be Olariwaju omoye wole ma wule Namba yen re lekan si o. E ma tari atejise yin ibe. 0913655864. Bakan na e lanfani lati pe wole ke ki awon eyan yin o ti won sojo ibi. Ye fele. Okay. En bere lowo mi pe number yen e fi pe wole dase to losan to ni 0913655692 ola fi jomo ganu si ba ti wa sere o losan yi je en sare fun lele yi appetizer ni ore wa imoran ni o baba bere lowo elomi wi pe show improve si elomi nbe to je pe idi ise to yan laayo bo ti wa ni nkan bi odun marun odun mewa seyin be na lo si wa titi disi o je le improve now you can invest on yourself elomi gba wi pe fun apere boye yan je tailor ni isin be ba wo orisirisi awon designs awon styles to lu gboropa Kenya wa ma ran skirt and blouse nikan ni isin. Ko na ni awa na ganu si amenu e mo bi tin lo ngboro aye. They play. Oh, zin gboro aye inu ile lo wa. Baba n korin italawa, italawa o gbo ko kan. Idi aba ni pe o invest sori ara re. Baba ni ise owo kan to yan layo to tin se latodun modun. Iwo na gbe yewo bere lowo ara re wi pe se on grow sha elomi nbe to je pe onilo ko tun lo ko se mo se ko tun ko ise owo yen si ju bo ti mo lo sugbon agidi oje igberaga oje now listen bo ti wa ni nkan bi odun marun seyin na lo si wa iru sam wo ni won ka na Ani to ba ni loko invest lori ara e ore wa invest lori ara e o. Wa ri wi pe ojojumo ni opon ima ti oye nsun sowo waju. Bo ba ngbo se tuntun se mi. Boro le aye ti rinu. Aba ti wa soro nipa technology. Imo ode oni, iwo na ri pe opon kini yen. Aya bele obi are ni o. Bile ti nsu bile ti mo ni kini ohun lo nfojojumo change si be yan ba wa duro tandi soju kan bi omi adagun ti o fe improve ejo je mo pa mo tan be nipa ko re tan be leyin e ka to seju pe won ti overtake e won ti over outsmart e gan yes ke ile aye yi lojojumo aye bile ba ti mo bayi ogbo mo ha di value kun aye are mo kan mo lu ojo re lasan mo bere lowo ara re pe kitun ni value to tun ha di kun aye e loni se bo ti lo lana na lo tun lo toni ile oni lo tun su lo yi gbedu extra tojo wednesday re o laipẹ laijina won bẹrẹ si ni na awon atejise to nwole lokoke ejeji won mo jise yin e mo fo e la wo lo nbe pelu wa
need my invest sori ara e koda be yan ba je hairdresser elomi nbe to je po lawon style irun kan ti o mo titi de ba tin soro yi pelu orisirisi wig to gbagboro kan yi belomi ba lo irun fun o bayi to ba wo lori e ba wa tu wo pe ara na tu fe le da o ara kenge elomi o si mo ju ko kan se pami ati je riko ile lo latonu to olo ti ko se iwo gan lo ye kan ma pe ni o gbenu tan

0: Mutungo.
1: Mori ate jise gba lati odo arakunrin Femi Ogunyemi. Won ni ki mo ba won ki yawo awon dada. Awon oro ti won ko awon oro iwuri ti won ko pa yawo won o po gan. Ebo na ko. Mo ni ti tu kini ile Yoruba bayi Olorun mo saanu mi o. Won ni ana yi gangan, ana ode yi. Ni ojo ibi yawo awon. Won lo ko won ni Elin. Se oyi bi ni. E ma ma binu. Eyin na le le pronounce nkan ara yin. Se bo ko yawo yin ni. Elin. Ayo Ogunyemi. Be ba n gboro ikini yi. Oko yin. Ololufe yin. Your honey, your sweetie, your darling. Alagba Oluwa Femi Ogunyemi na ni mo kin yo. Ti won gbe ni agbegbe Amuni Estate ni Kulende nilu Ilorin bi. Mori ate jise mi igba. Lati odo Taiwo Ife Oluwa. Yes ke. Eh. Eva. Eva Riva. Ate jise wa lati odo Taiwo Ife Oluwa. Won ni e ka solo tu. Emi na ki yin. Won ni ki mo ba won ki Taiwo Joshua. Won ni olorin emi ni. Won ni ana ode gangan gan ni ojo ibi ti e. Taiwo Joshua. Be ba n gboro ikini yi. Taiwo Ife Oluwa lo ni ma ki yin o. Taiwo Taiwo. Abi kini ki n pe yin na. Taiwo Ife Oluwa n ki Taiwo Joshua. Oh joy. Tani tun be lojo opo e lo ye ka so o. Eh ore mete e tun mo. A je ke won ate ji se yen ko ma wole lo ni selese 0913655864 0913655864 o ni number yen gogongo if you are so am one day you go make am if you are so am one day you go o mo se ni o mo sole e lo ta ni nbe nbe ka so o e oju opo e tan joko

wa won ti ni a n pe fun a se po lori awon to foroko le o tan ja fani foroko le lekati amuludun are tinubu ti se daro on ikoni aro leyin osere kunrin ni olu jacob leni odun 84 years lekati ri daraya madagascar gini bisau ni won ko ti daruko awon ti won fe lo lati koju idije ti afcon ti won yo koju pelu iko ti Super ego nye nile wawo. Ka to menro, kasi to ma lo fon ero nye, fon ti ero leo ni jojama kwe, lodon 2019, ni ile Nigeria, kede oro kadi danima akpapo lewa National Identity ID, bi eleyi tuje kwe ushe pataki, nye fon idanima awwe nye ati agboya awwe nye, lorile di ye. Fun kon to ma sele lagbegbe interview to yara royin wa leti epe sori 0916 0627526 0916 0627526 Adeyemi Adewale lo lo tu royin te n gbo lede gese Olare waju ogun yi lo tu local lede abinibi si ti gbo yin e se so be se te ti gbo ikan ni yin eleyi to ta won yo

0: together with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Oorun didun to peleke kilo nsi ore mi
2: eyi ni asiri bi mo se nsi adidun je fun molebi mi Sedap Supreme Noodles ni o
1: itowo yi yoran ti kilo wa nu e
2: adie lo digidi ohun si ni elo asiri adun to koyoyo ninu Sedap Supreme Noodles
1: be ni o noodles aladun ti wa eyi ta dapo daradara pelu adie lo digidi o si ni ri adaye ba ti o je kakoko nje je ayo fun idile je ojulowo omo bibi Nigeria

0: adupe fọlọrun e abalo ababo e ri pe ngba ta nsoro I'm really sorry ti alaja pe
1: alaja ta wa
0: se alaja pe agba egba
1: be
0: ba nta nkan ngba to ro de wa yi dondi se mo pe en to ja pe alaja na ni pe a ri
1: iya to ba won tale
0: pe ati ope
1: ben
0: ara mi jeji pe ṣugbọn gbọ lọ ni a wa ri won pe awọn na la won ba ke salaja
1: ben
0: tori akosi awọn won ni o jiye pe o ri be
1: awọn na to ba tori won so alaye pa awọn setan ti yanju e
0: to oje bo ti lo won je hello to alaja gangan ni hello
1: hello
2: Tori lori eto won so ipe tan ba nlo sodo mi kan to merin abi marun
0: ah awon ti ni ori be
1: awon ti nda si ni awon
0: so ba awon na ni ori be
2: so se be ipe tan yan ba fe da soro ko ma soro so
0: eh
2: awon iya yan awon mi se yo ba mi ye yin
0: oye
2: olohun ni saburu fun wa se wa ri npa yi ti iya yan na wa so ni isin
0: eh
2: awon family ti won yoju iro ni won pa ti o nile ni be
0: to
2: ini won fi gbera won lo court
0: to
2: se yo ba mi ye yin ba pelu ogo lodo na kan fo kan won ba le
0: oda
2: eh won ri le won ba se win na
0: eso
2: e fi go
0: eso ojo oni ti yin o
2: ile ani sa
0: e ma ma se lagbara olohun
2: ile ani sa
0: ase gan to lori eto number ta fi dasi court me kunu fun ti role ti toni 09136556952 ni number ta fi dasi eto
3: hello
0: hello e ka le o
3: agbule na ni
0: eto
3: e ra sa
0: yes
3: ile se yo ni jona o
0: ami o
4: ami ami
3: eh o ba n ki lawyer na pelu oro iya yen
0: eh
3: emi na mo kokan nbe
0: to
3: won wa ni court lo to court afan magistrate court afan won wa
0: oda e se o
3: ni ni kin tamale si o wa court lo to
0: e se o oda 09136556952 ina ni number ta fi nda si eto court me kunu ni le ni diamond 88.7 fm
4: tin be le lorin
0: hello
5: alaafia fun yin
0: alaafia fe de ti wo le wo
5: bolude
0: yes sir
5: e jade e odo ti fun yin se
0: a mo dupe lowo olohun wa
5: mommy kale o kale o ibi gbogbo to ron yin denu mi du sha ni
0: adupe fọlọrun mi
5: du mo dupe lodo olohun
0: adupe
5: olohun to ma tesiwaju awon na to jade won yin to wa je olohun fun won se
0: ami o
5: ko yin no e oko yin abale
0: ami
5: Ani
0: dabo.
5: Ami o. Bolude.
0: Yes sir. 09136556952.
1: Abagbadun yin.
0: Ina ni number ta fi nda si eto. Court me kunu lele ni diamond 88.7 FM ti Benley Lori. Hello.
4: Hello.
6: Hello ba Alaji.
0: Hello. Aka le kuro le o.
6: Oruko temi va ikupe ero lope lati sale aluko
0: eh tesoro
6: ti npin
0: sale
6: yin sha
0: ami o
6: ba pa da o pa na mi
0: ami o
6: ni mi ba nu la la la ni mi gugun na gugun yo ma bi soro
0: ami o
6: oro ti mi daru
0: ami o
6: la na mi ba la la hu la la ku wata
0: illa billahi la si 091 0736 55 69 52 ni number ta fi nda si to ko tu me kunu lele yi ni Diamond 88.7 FM ti me le lorin eh ni oro yen se ri pe olodun ba gbe ka bi osun
7: be ni
0: pa ti wa loju tu e olodun je o jale
7: be abi o
0: hello
7: hello
0: e ti wa be ara je won lo pada omo ni ke ngba won lo
7: hello
8: e
7: ku ole
8: kini ori ko yin bo le ti pe
9: badbat ni lati ile asore abi ajade ni lorin
8: e te siwaju
9: arajo la so lohun baba yin
7: ami o
0: ami
9: ati ile aya ati baba to
0: wa le ke la won ariwo yin ti a gbe kale won yin
9: ni mo so de lori
0: to
9: seri ya en o jin yan ta to da
0: ya won be ya di pupo bayi lori oro yin
9: e to me ya to mo alaja be ko ba soro yin
0: aha
9: pelu isoro ti won ni awon ti so won wa yi lati ba yin soro
0: eh
9: Then we want to get into the dollar. I don't want it like some Kazan.
0: I'm here, where she go?
9: We are all the old Dalagan. The
0: one
9: you want money to. I don't want to go down.
7: I'm here, I'm
0: here.
9: This is the idea I want you to get.
7: I'm here,
9: lawyer, and a lawyer is very bad.
0: I'm here,
9: I'm not going to be able to do it. I can't
7: be in the
0: 0913655 6952 ni number. Tafin that's it too.
7: Hello.
10: Ekurole.
7: Ekurole oruko yin ati bi te tin pe.
10: E se o ton pe ni lati ye korin.
7: E tesi waju.
10: Ah, Balaji Olojo ta fun yin.
7: Ami o.
10: Ami. O loyi le tun se Olorin te yin na ta.
7: Ami o.
10: Wa ki lawyer popo, awon mo je ri ki ju ki lawyer fi ise kale ko de ma wa si radio ni every week. Lọ́yà nǹkan yóò ní gbàgbọ́
7: ọgbọ̀rọ̀
10: náà.
7: Àmì.
10: Tẹ̀rí nǹkan tí ó kàn dùn mí ní last week ni pre last week kan kan yá ni báwọn yá ṣe ń pè kájí ń sọ pé kán múyàn méjì dání kán múyàn mẹ́ta dání. Àwọn orúkọ kan wà nílọrin ọ̀pọ̀ àwọn orúkọ kan wà nílọrin tó jẹ́ pé téèyàn bá gbọ́ orúkọ yẹn gan ọkàn yá yẹ kó balẹ̀ ni. Bí mo fẹ́ ti gbọ́ dàǹbà rí lára orúkọ alájà o se nkan to le to bayen so awon eyan dakun kan dakun so o lo do ni a ma so lori ategun iru mama mi yen ti won kan fi etenu won ni suru ni oro ye so won lo de to jera
0: bo lo ami o se ngo eh eru pe bi a ti so na wa ti soro npa
7: be ni dada
0: nta so na ni pe kise to le to ba
7: be ni pe ya dada
0: se alaja o kan se yan be
7: be ni
0: ba ti e di won sojuri ninu ati awon oro ti awon eyan ba so npa yen
7: be ni
0: e ma fi ni lokan bale
7: hello
11: hello
7: ekurole
11: ekurole keto
7: hello ni se to ruko yin
11: oruko mi ni alaja class regular cola
0: that's
11: it
0: ke ban ki obi mi na ya sugura
7: ta lore
0: obi mi nu 0913655 6952 the number ta fin la se to
7: hello
10: lo e ku ore o
7: e ku ole
10: apo ese
7: olodun se to ruko yin lati be tin pe
10: ruko de muhammadu jami mal baraka la shada de ani lo lore
7: e te si waju
10: seri oro tawon ya yen so
0: eh
10: wọn lo oko ẹni èèyàn ní fẹ kó bàjẹ lóòótọ náà ni àmọ tó bá jẹ páwọn náà tó bá kébí ẹlòmíín náà bá ti fún wọn ní mọràn náà nù káyé sí ni.
0: bẹẹ ti fún wọn mọràn pétọ ṣáàjì bó ṣe yẹ mẹjọ mẹsà ẹ sáko lọwọ.
10: wàláì bẹẹ kálukú ti fún yẹn ní mọràn nù kán bá rò lọ bí tí ò dáa àtàwọn àti wàá tó jẹ ọmọlúwàbí wọn tó ti tó kọ wọn sí nísìnyìí àbùsí ti bùsí.
12: so won afena atekan won olohun se ni boko kaluku je
7: ami o
12: ama won ti won tale e dakun to ba je si pe le ba tin mu won loju istere ti won mo fi ta kan ma list e to ba je ko won ni mu won loju ti won fi tale kan fun yan meji te lomi o ti o nile ti wa so pon lohun nile ko le ka ku beru olohun ba a ti gbogbo kin re a ti sayi lo o e pe to olohun ni jo baje
0: ese gan eh ri bayi ba tin so se o pe ilu gangan loro tin be le
7: be ni ba ko se lomi eyin lo ko si mi kan
13: no hello e ku ole
7: o
13: oruko mi ni ambassador agba ta to ke bonke
7: e te si waju
13: baba dada olugbo ni je si se
7: ami
13: mo ki anu
7: ngbo
13: teri o ti te ma se kalaye odo yin ne da tin ri e koko eyin ne je ki mo da ru
7: olorun adupe
13: olorun na ni olorun lo wa gbe yin kale to ba gbe kale le be te gbogbo mo ba ti da ru ju be lo e wo ya to fe jo sun ni sin to wa ni ba wa nu ba se so fun na nu pe to fun ba da gba yi te gbe ngba to ran ri le o ko te ni o ni baje olorun ni ba lo ko je
7: ami
13: gbogbo kan laye eyan de tale e da ke ni be ro lo e ma tale kan fe yan meji o e ma tori owo pe n to hun o si lara ni ma e re to ra le ma o se sa na o ko ja nu ba lu lo e pa jo na ba so se na wo de le se ma yi pe awon te tale kan fe yan meji awon te n tale hun ati won e ko lojo ale olorun bo sa wa mi olorun ba ko lo sanu wa o olorun ma ja sirin
7: ami o
13: awon te n tale e da ko e ronu o
0: ada e se o
13: te ba ti tale e tale fe yan kan e ma ta fe yan meji
0: ko we nu le ri kan e se o ga
13: lo wa la ni
0: e se o ga ati ti wa sadura na
7: beni
0: abi the law to ba se powo na won ba nwa ti won fi se be ko olohun oro won lorun
7: beni
0: ti won fi le se be ma
7: beni
0: olohun se rorun
7: fun mi o
0: eh ri bayi eh omarike ajo mi toto ni wa ni ajo gbe dele logo akojo ma dawun owo ede keji re ti ajo ndi temi
7: ewu edu e na ni mi ko dawun
0: ajo gbe dede ologun njo kere
7: amen
0: ajo wa lati le
7: apo nbi oruko mi na before time yo to baba kekere adeta
14: elesin la wa bi dai loko ko te
7: san san
0: oda the law adupe pupo lowo yin thank you very much
7: esewo
0: baba dele adupe adupe pe okun lori eto ta pe ni court mekunu leyin eto e le pe sori 08034 89 10 50 oro to ni un se pelu kootu mekuno
7: nikan
0: nikan ele pe be titi lojo bojo
7: apade
0: lo ba to pade ejo bojo la apade lori kootu mekuno
7: be ni
0: lo ti be yo re ta apade lori kootu mekuno
7: be ni
0: mo ba lola
7: be bia
0: apade lori eto ta pe ni be bia laago meji osan
7: be ni
0: tunde bolude loruko temi nje o
14: bye for now.

0: Diamond FM.
1: Ikoni Radio, ti o je tire.
2: Diamond 88.7 FM. Alright, timo, ti koni fin sile nigba kokan. Diamond 88.7 FM. Alright, timo, ti koni fin sile nigba kokan.
3: Ore wa ri laju pon sha mo tuto le ra re nipasẹ awon ogun nda alafia pada sagwara le ti le se Green World International pese ibati awon jebi dogun bikini tonifying capsule tokunrin tobirin ototo le ti sha fo mo inu kidirin ti ke je ti idoti so ni dolokun o fi be se bugbe kidirin ti o da pe mo yin mu kenyin oba lai ti pe ojo omega 3 at omega 6 fatty acid eyin sise popolo wo se tubo mo ji pepe ton ti akin leyin fun eyin ju wa ta fi ni mo wura korako deep sea fish oil capsule ko se mo ni ogun ti gogun ti eje ruru ifun pa giga jora nu eje tun ta poju sugar ninu eje kasa deep fish oil capsule nu be ni pese o tun gbagbe oro mo wayi o big power capsule o nda fun okunrin egun atagbara ibaloko re ba ti so sele eyan okunrin ta iso seto seto lo yibo npe ni prostate tabi jejere prostate prostate cancer prostate care ati prostate sure capsule lo ogun re pelu ogun to je ti le ise Green World o dominera lowo ais labi ayewo lasan ile ise won lati mo gbogbo tun be ni ego ara re ero igbalode ti ye ni wo lato kedele yo so pato ntin be ninu ara re igbese loni
4: office ile ise Green World ni number 159 adojuko Zenith Bank surulere nilu lorin 09025500014
5: mo ki gbogbo eyin olugbo mi jake jado bi te tin gbo mi ni dede akoko yi mo tun ki wa ku orire fun anfani te ni lati ma gbo mi oruko mi o yi pada consultant Adebayo Olatubosun ti gbogbo eyan mo se boss man your health coach kini atun fe ko wa ni akoko yi kile atun fe ko di mimo bi mo se ma so fun wa ko si episode ti a se ti o touch life yen mi pe ko si gba ti a ba won asoro lori afefe ti o ni awon aye kan ti won mu lo to de nwulo fun won so mo ro eyin teyin na ngbo mi lakoko yi e se nikan lanfani n te gbo yi e ma da nikan gbo e si ile fun won e je kan gbo e ba won te mole ba won record e so fun won later n te gbo toropo n sa won yan lanfani number 1 pelu bi a se n gbe aye lakoko yi pelu bi a se n gbe aye lowo lowo bayi farabalẹ ma gbo nkan ti o se o lanfani people are no longer hearing good news ojojumo le n gbo bad news eyi e wo awon memory card tan lo pe ninu awon gadget wa phones orisirisi tan lo ewu nkan to ma nsele ti memory card yin ba ti ni virus e ni gbadun ise phone yen mo abi nkan te nlo boya system ni system yin ti ni virus bi opolo wa na se ni virus somebody will say ah virus ke be ni mo so fun e ara awon ogbo ku gbo to ngbo yen do you know it is a virus for your medulla oblongata so eye kun ti o ni mu okan yin balẹ si inu ara yin number 1 yen Number 2 watch what you eat. E sora fun nkan te nje. Opolopo wa la nje iku ti pa ni die die lowo lowo bayi ademo. Eyin o de ni ri mojile ko ma je, sugbon e je mo pe en dogbon je mojile ni isowo je oyin. E je nbere lati ibi ti a tin ni elevated blood sugar. E je nti beyen bere. Kilo dede type diabetes po lowo yi. Kilo dede stroke po lowo yi. Kilo de ti ati ri omo 22 years to ni stroke igba kan awon agbalagba lo nse odo ma fira isere o ti e ba ti pe 30 mo koko fe mu lati age 40 soke tele ni pe ke ma sayewo dede boye kan losu kan e kan losu meta but I want to bring it down a bit tori mo ti ri aba pade odo to ni stroke ni 22 years olohun lo ni ko tete ri eni to ti wa le se Green World ko ba pe die die kowo e to na atese mo so fun yin te ba ti pe omo ogbon odun e mu ni kun okunkun dun wi pe at least lati early age e ti koko mo it say tozin bo awon nkan ti mo wa fe so yi lati ogbon odun soke ni ke wa mu lokunkun dun wi pe emi okunrin o go and check know your prostate level mo bi ti prostate gland e wa tori gbogbo okunrin from age 45 okay, let me bring it down to 40. From age 40, la wa prone tabashin dagba si lati ni one particular disorder about our prostate gland. Why? ba se da prostate gland ohun ile ato ati ile ito mi fe ma mu fe tra lati so lo yin yo ba ko le ye wa dada won ma won fe gbe sun mora won ta ba ti wa ndagba se ri ti ile ato nti e ohun mo ni awon spermatosuasi iye la won ato o mama ni si bo se ni si yen there is tendency for won ko ma rora wura die die si awa ma fun bladder so baba se age si lo se se ki yen ma fun bladder si so ko won ko se afise to ba ri po nto o ndun e lara ko to jade gege bi okunrin ma so teyin obirin na o abi ori pe bo se nto o nwa sere sere tabo n form tabo ndun e lara tabi o koko fararo ko to le ri toto tabi wa toto o ma tun dabe pe toku tabi wa ti o te wa ni le mu mora mo abi wa toto wa tun notice pe boxer tun ti tutu o tin wole body e de ni eyin ti o ti wa ma sele be come for test ta ba ti ri o ni intelo nkan yo kan ni o de ma correct e eyin o le ni la e le ba won ni ton pe ni prostate disorder laye to ba ti lo capsule ta fi toju en le se Greenwood iyen ni oriri akoko tinu wa dun si so mo wa pe ko to wa tori awon ton wa njo ni mo fe so mi fe so bible e je nso tori pe eni na o ti di eri fun won bai kon to bole nu moto won de ti soko to won ti wet mo fe so fun yin lowo osu to lo ton wa kon to wa sayewo kon to bole nu moto soko to won ti wet yen mi ko won ti fi start to die sara won fe mumo won li ho die mo eni ti mo so fun yin sin to ba mu omi 4 liters mo ni o mo lati aro di role ti o fi di jo keji iye omi to mu yen na ni o igba to ba fe lo to ni o to kini yen ti wa corrected tele won bi won da kan mu omi anyhow to ron mo pa won le to sara so okunrin ti wa niyan e tete wa ke wa mo bara yin se de duro nke le keji ti mo fe so ohun ni pe kilo de ti sugar n ko lara wa e je won so ile omi teyan gbe sori cup o ye in ife imumi ti mo gbe sori table ti mo wa nda omi die die sori e ti mo nda omi ti mi da wo omi dida yen duro kilo mo para sele si ife yen ma pada kun ti ife yen ba ti wa kun ko si nkan to ma sele ju po ma da sori table nigba ti ife ba ti kun in to sele se blood sugar level yin niyan we eat carbohydrate on daily basis ohun no ni ka je ko kere ju ko mo ni won ka je awon nkan asara lori miran to yi ka je won popo bo lowo yi iyen la njeju ba se wa njeju yen a pada bo si re ni wi pe eyin o pada ni ito sugar tori to ba ti seda le inu bloodstream lo mama wo lo bo se won no bloodstream lo ko sin ti o le jade ta ma so pe a kin gba kata lowo akiti a kin gba le babo wo lowo omo ti sugar po ju ba ti wonu eje re lo nje be lawon eyan no fi ma believe pe won mama manage lo no don't manage sugar till you die in Greenwood I have told you many times we pe a ni curative protocol lati monitor blood sugar re laarin akoko perete yo de normal pada a de wa ni ti to mo lo ati capsule ti o ni jo lo leju ti o de ni jo gaju so ayo be ni bo tete wa fun early test cardiac test between your level yin wa eni kan jo ni o le nkan da fun won ko ma je wuro ko ma je firin ko mo bi ti blood sugar level e wa o lo gbe wuro o lo gbomo pelu nkan to lu mo bo se mu tan ko ju 15 minutes lo ko le da duro mo ko si strength kokan lara e mo ten go pon tete save la wa kole ko pe next time you don't do that so gbogbo yin ten se self medication fun rayin na in ten nkan lo to ro pe o mu nkan to nse lo le to ba lo le yiwo to ru mo level ti e ti e wa so idi ni e ti ayewo yin fi se koko e de ma bo ona ona temi mo to da yin loju te ti le ri ayewo gidi se ni Kwara State ni lu Ilorin e ma bo ni suru lere ni o ile ise Greenwood le nbo adoju ko Senate Bank directly opposite Senate Bank e ti ri white and yellow shopping complex to wa nbe e wo abesale wa Greenwood le ma ri nsale e ti ri asia wa nbe agbo eri kan to ni agbara loni na agbo eri yen sin e ma bo wa sayewo keyin na mo bi tara yin de duro ayo be ni pe ta ba ti get orisun to nse yin lodo wa a ni ma foruko nkan yen pe yin o ti nigba ti nkan yen ma lo te ba ti bere si ni logun ta fun yin a ni ogun to wa fun prevention I told you a ni ogun to wa fun curative a de lawon fun supplement te ma ma lo lo ti o tun ni ja isan ma wole a tun wa lawon ogun to ma boost immune system wa eje agbo erin lai labe akoko die perete ke gbo awon orisirisi aesan tan toju ke le mo pe ko nse yo kan la ntoju gbogbo aesan lọlọrun ran wa lọwọ lati ma toju le se giro e tun gbo ti eleyi
0: ọlọrun fi alubarika se pupo ọlọrun lo nje lara gbogbo kan o nsogo o sa

0: tin wa se tan o
1: re sinu e re re re re re me sin mo ti na no no no no no no no no no
0: ole ku de asiko yi ko tata gun ikan yi fe de ku gun yi ku se lata aro e ku ko le da Ọlọrun ba ninu anu yo de igbinju awa ati yin lade o.
1: Amen.
0: Si lasan lagboro Ọlọrun.
1: Amen.
0: Nitori iyada wa si o.
1: Amen.
0: Jo won lasan awon to ti gbe.
1: Amen yala
0: o. Ọlọrun awa na o ni balaye fowo ti.
1: Amen.
0: A ri ti wa se nbe o.
1: Amen o.
0: Awo yo.
1: Amen.
0: Ọlọrun bayi lowo yo jo.
1: Amen o.
0: Awo yo o.
1: Amen.
0: A ri ti wa se.
1: Amen o.
0: Ko ni wo.
1: Amen yala o.
0: A ro golo.
1: Amen. Ami.
0: Ile ba wa sami na oro golo.
1: Ami o.
0: Ta yo eni pa.
1: Ami na ya la.
0: O so ri eto yin eto wa ni opo mu lero.
1: Do mi mi mi mi.
0: To, lo ni a tun ti de a tun ti bale bagẹ lori eto. Te je pe Olorun mo mo sagbekale re ki gbogbo le le tuba ko le tuse. O tutu bi omi aforo pa.
1: Ayo.
0: Tun de lori loni. Baba tun de Aziz Oloyewa nruko ti temi. E mo pe lori eto yi a ni ya meto ni baba meto. Be mba ti gbe wole ti mo salaye.
1: Baba meto
0: ni o ma nyanyan na.
1: O ti o seye mi ni.
0: Be slice ta mo fi
1: sa. O seye mi ni.
0: Loni page by page. Lalawe lawe.
1: O ti ye mi. O ti ye mi.
0: O bi igba le mi ko
1: so. E kule la kara le re wala kero na kin tesho tesho. Akin sologun sologun akin ti diamond ti diamond akin gbogbo bi tesin gbo wa lasale to ni ode odun bi o awa mo tabi tete ni lojo mejo mejo olorun lo wa ma ni ki tete wa o je o baba si dagbere funra wa lori eto pe yoku tun di ose to nbo ta mo pade olorun lo mo ba wa se ami si eyi je yi o je on la wa mo nfi se olorun ba loni dede o loni ke tun mo gbo wa kete kete lasale to ni eyi se wa ntesi e se bo soju owo eyin se mo meme oso ni ke yo mo meme o tun wa mo meme sugba won to sin gbo eto yi awon mo meme meme meme meme meme meme eyin na wa fe mo bo se n long boro aye gege bo loye se so yin na fe ma je tinu eyin ke ma je ta mo ke mo tu gbogbo e papo iyen gan ladun eyin eyin na ti mo meme meme meme meme e ti mo ni opo mu lero leto eto lopo lero abala meji o na lo wa lori eto ya abala akoko lati ma se agbeyewo n tun lo laarin lokolaya o n tun lo laarin idile gan nisan o la se pe eto yi ni opo to mu ilero bi opo ba mu lero ile o le duro o lo Olorun se yan wa woli ati woli re prophet and prophetess afa na fare afara fara
0: laje ati alaja
1: to wa gbe wa sori eto ni eyi ni ayan fi omo mi ti no mi do si e ma gbo ti re awa na gbo si eyin na gbo ti wa awa nfi owo wewo o wa je ki owo wa o mo e se gan ni amodupe lowo yin na gbogbo igba ni baba gbe kini wa sori eto baba ribu mu ni omi ogbo teledu afi jin kini o sese ka won tan fi kini isowo kan mo pada lenu ope sugbon wa na ribu ninu omi ogbo teledu bare fi jin kini looto ati lododo ilu gangan la pe bo ba se poju senikan
0: eyin
1: ni mo ko selomi o le ko sisi se mi
0: koko
1: nice oloye igba mi si o le ko nice oloye koko 6 somo bi mi wa le so pe toro si ko nice oloye ki won ni a se loloye so oloye na o si wa le so pe a se lomo bi so eh o eyi wu mi o wo
0: mi o je dawo fe yawo kan na
1: wala shikena ejube abala keji lati ma ni ki awon mo kekeke ki won lo sun tori awon ta gbeyawo labala yi o ma ni se pelu kolofin ara o ma ni se pelu eya ara o ma ni se pelu oro toto
0: meloto
1: ka ma gbe laga si laga ka ma gbe logo si logo ka ma sasu se wa yo o la se mo ni ka won mo kekeke la se fi si asiko ta fi sin la se mo ni ka won mo kekeke ki won lo sun ejibe emi si yin to so olubukola omo bori owo omo bi omo ologo tun rogolo to ma rogolo sisi di ojo ale mo kiyan ku asale o ni gbogbo bi te tin gbo wa
0: to adupe fọlọrun oba adupe pe okun adupe lowo ologun oba pe atunti lanfani ati ori ofe toni e ba ti ma wi tawon yan ba ti fi won ranse si wa pe dapo ba gbe ye a wele to ba tun san ajo nu e emi a ma wi gbogbo gba pe baba n fogun sabi aso eni ko jide ni kaka yo ku to ba ni ti e ri
1: e ju be
0: o le kemi o ma gbe ti e
1: lo o ba ni ti e po o tun se pere lodo eni kan alabiya e ju be
0: Eyo
1: abala akoko lori eto pelu letter to wa loju ajo gan nisan arabirin ni omo bi ati oloye won ni ka ba won gbe kini wa sori eto
0: to
1: won na won ni ore kan best friend ya won ni
0: ba
1: won ni gba ti oko awon se atona ba won se lo si lu oyinbo
0: okay
1: awon atori awon isijo n soro lo to n se dada sa won gba ta won wa Nigeria awon jo lo school ni awon na won ta won ba ni awon ma fi ranse si
0: okay
1: mo se dede pe oni e pe ore mi emi na mo si gba visa Canada
0: ope o
1: ibi si ma wa de si bayi ni
0: lo
1: ko oni soro
0: to
1: won na wa joko awon aro pe ba won ba le sore fun ori awon
0: abi
1: to de je ko si gba won na ni gba ojo
0: ojo ri
1: awon o gba ni gba erun won na wa o pe ko si wala to ba si de emi ma wa gbe fun ra mi ni airport won ni ba won se se leri fori awon lele gbogbo to na si feel pe ohun ni bi ti ohun o de si bye bye bye won ni bo si se de lo to ati lo dodo awon la won lo gbe ni airport na won gbe si wa si inu le odo awon won ni bi o se n gbodo awon lati gba iwa niyan awon ni se ta won se oko awon na ni se ti asiko ise awon atoko awon ko di same awon wo pe ele o le affect ore to wa ba won nile at least two bedroom ni awon gbe pe ka won ba ya si todo eyan na si oto awon omo gbogbo awon mo ba won se mo ko won lubo laarin ara awon ni ka won ma fa orogun pe un ti o wa je kaye fifa won ni pe awon ri pe oko awon ati ori awon won jo n toto meloto igba ta won ba si lo ibi ise awon ta won lo fa se mora awon wa mo bi program oko awon bo se wa change tori gbogbo gbedeke ba won se shikini igba ta won ba lo na ni oko awon mo n lo
0: tele
1: awon jo mo n dari wa ni pe awon wa mo gba ti gbogbo program oko awon
0: schedule kan yi bi ri
1: to fi wa je pe won ati ore awon awon ajo toto melo to won bara won lopo awon ni won ibanu je to wa sele gan bayi ni wipe aipe yi ni oko awon to ye pe igba ta won le ore awon kuro ninu ile to kuro ninu ile awon pe oko awon lo ti wa tun lo gbale fun
0: you not that
1: oloye oko awon lo tun wa lo gbale fun nibi to wa won ni o te wa dun awon pe ta won ba sa foju ri
0: wo egbe tin sele yi
1: okan awon
0: se soke re won mo npa
1: yi won ni oko awon ti wa ku sori ore awon
0: o ku si pe o ta ku be ni abi bo ko je mi
1: o ta ku kini won ni oko ku le ore awon lori la ni Canada
0: omo bi je nbo emi re bo sori abi
1: emi re bo sinu le ore awon gangan lemi oko awon bo si ni Canada
0: pe arabirin yi ti Nigeria gberin ise lo to fi lo gbe mi eyan se
1: won nigba kan ti wa ti information wa de odo awon pe ki lo sele ibo lo ko ku si tan pe awon pe address gbogbo e na won mu ore awon yen na si be pe inu le
0: won ni to ku si re o
1: won nigba tan wa pe awon family pe kini nkan ta won ma se lori oro yi awon wa si wo pe ka won gbe wa si ori eto mo po mu le ro ka si koko ba won na nbe na sa won ma claim opu oko ta won o sin funra awon ni abi
0: o ri bi mo se wo bi to be do ogun le
1: ki la ma se oloye ki lo fe sele
0: gaga ki lo fe sele ju pe ibi to ko ku si una ti da en to gbe mi e ni ko sin iko loju woye temi o awon ya mo pe omo binu po
1: mo odaju abi amo
0: oro mo binu po ko
1: odaju abi amo won ti fun wa loruko gboro won ni omo bi atoloye odaju abi amo
0: oro binu po ko te ba di pe lodo temi o ibi to gba lohun na da ibi jo kan na ni o sa keru e ti o lo ibi to gba lohun na da ibi to ti se sin ara re lohun na da
1: ohun to pa oko won gan bayi igba ti mi won bi won pe se atata kini
0: abi kini to pa
1: awon gan awon o mo to sele won ni call awon oyibo awon oyibo ore igo o le pe won mo ro po ore lo ke gba jare pe ki won gba awon boyo si le boyo iro boyo da ku boyo le ji na pe awon olopa ni gbogbo won wa bo lo se je si e lo na egbon o ni ani lo na egbon o ni egbon e bi si bawo o ni yawo si e na ba pe
0: yawo
1: pe aburo oko e lo pe awon pe oko e ku so la awon ani tala aburo oko awon lo ba gi ore yi
0: awon family oko o si pe iwo na lo mo re re lo silu ebo
1: oloye
0: iwo na lo mu lo be to fe
1: oloye rora se rora se o anybody to ba fe sore alabia
0: o re o ta ni re o ni isin sa ko mo bere yi ti sore se ni isin ni okanu o nisin oko lo loju ko mu o lo yi boya bi tin tin so pe hada hada hada hada
1: boya na si ti kogun je
0: to ti kogun je tin se pa to se pa
1: iru eni kan bayi mo ka news e ni ni aro e tan ni baba ku ni enuse ni US baba ti sise sise sise iru baba to ba sise sise to ba wa to lori obirin se sori obirin na ni
0: obirin
1: awon an pe awon family baba pe kawon ti ere en to mo pe enuse ni baba ku si America se ba si gbo baba to se ku senu ise
0: e won dan to ku senu ogo
1: enu ogo
0: ara ko se la bi awon bi mo hari mo
1: walai olaye
0: enu ogo lo ku si
1: enu ogo ni
0: ko yin lo pari
1: ele na pe ni ori mi gba mi
0: ori pe nisin awon fe di ogun leyawo lori
1: ni yawo lori
0: ogun leyawo lori lo to lo ran ore re lowo tore re si don to wo pe oko re un
1: koda en si on tore to sumo ore gidi to sumo iyawo gidi gidi lo ni ka won gbe kini wa sori program kan tan na nse ni
0: awon to nisin egba edakun kini ko mo birin yo si to ko duro duro pe won lo gboko yi ko won sin abi ko duro duro pe won gba won obi awon bi awon molebi re lori lede Nigeria se awon molebi gan ready ati gbomo
1: na oloye ati gbo na lo mo re oloye lopo ma awon oloye olomo e ka ku si ile ajija ti gboku wa lati ibi bere gan wa si Nigeria oran ni
0: won ma rewu e loto ni
1: won ma re mo wo ise
0: won ma rewu e loto
1: mo wo ise
0: ti won si insurance e loto burial insurance n pe
1: eh
0: pe ti ohun ba ku o egbe ohun lo le won si mo si insurance ka le pe to lomo da toro ko bo no wo su le lomo da toro ko bo no su le e to ti o ba wa man e che gba bi kan ri ohun mo bo e to ba fe lo le
1: a si mo
0: yo ti ma rewu e
1: le
0: bo ba ku pe to tori ke so wo kan te yan ku giri gbe wale ni pe ko ku oku kun gbe wale omo ju keyan meta on to n wale lo
1: nigba ti mo gbo re tira mo fun lo nje mo n saanu e mo wo pe a ore mi ajoje odun be nikan oni
0: omo bi ore won pada Nigeria bako won ba ti
1: wallahi
0: won ba ti n wole bayi lo mo bi
1: wallahi ore isi wa pe awon oyinbo pe egbon oun
0: ni
1: pe egbe ta lo ku e abi ta ni yawo e ibo lo n gangan gbe se jo n gbe ni ibe gan lasiri gan ti tu pe na fi wa pe yawo pe eh oko e mo wa ku si odo aburu e yen wa ni aburu e ni bo
0: ni bo ko laburu yan
1: na ba se wa di gba tan ma de
0: odo re lo ba do
1: lo ba di
0: so ibi to ba ko mi wa si re den gbere oko mi wa ku si olabe o ku se nu ogo re ni bi toro de duro yi e loju woye temi o emi amobirin ati emi ati pa gbe mi lomobirin yo emi ati omokunrin ati divorce me lojo kan like that be e bo so yo so ti tori won wi fun pe ile ale re lo ku si ale re to pa ni ke dimu me I don't know nothing
1: about nothing. Yes I deny it
0: e ko ju ba lo
1: sugbon ruko kan na na si jo nje
0: eh ara si bon jojo ai mo ya ta jojo kan na omo bi tap assist wa tun de so di Facebook o ri ba ti po to ai mo
1: koda omo bori owo o po
0: o janti dare
1: awon kan su ba mi si loruko mi an tun lo photo mi mo ni wole omo sanu mi
0: lo wa ta so diri kan
1: koda an tun si loruko mi
0: won parenti enu o
1: mo ni gba wo mo tun si eleyi wolo
0: pe gba mere ni won mi ba se yan no kani kan ma le mo ka on ba ke mi lo mo birin yo atoku ataye re ohun ohun re ohun ohun re mo le bi kan ba wa ni pe kini kan ma won pe to se mo won esore mo sore en to po mo yin ni ebuso iran lowo mo ran lowo ko gbele wa
1: oloye won si oloye won ta
0: wa ati poko to gbona orun lo yi na oloju ko mu olo lo won na
1: koda o na na so pe ikun jogede
0: ikun
1: ready ikun omo ko to bi a mo pa ni
0: ohun re o
1: ohun to du a mo pa ni
0: oke fun si nkan ni nkan o nje wo
1: si yawo ide fun akunrin mi a le so pokunrin o le sasise si yawo e si ti mo
0: o
1: ye ku rora
0: wo pe apology
1: so we agbe je mo wo o si sun wo birin lo nu o tun ba gbali o tun wa lo be
0: wa lo be o wa so decide
1: ko re nu yawo gan si dun pe to ti e ti ku nu le o
0: alafia
1: ti joba lai mo pe
0: game se se bere
1: won se ngba ewe na jo ngba
0: to ona meji ni mo fe agba fi wo ko to di pe a soju opopo re tawon yo bere si ni pe wole akoko eye fi nkan kunra ko to di pe lo ba awon omo obi yawo yin sun yawo re awon eyan ti e fi nkan kunra ba yawo won sun
1: e kan para yin ni
0: game ta na awon mo fi nkan kunra kun o de yan melo te pe so ku sori yawo re awon e ku sori yawo won iru awon game ta na ni won ma kure lori
1: e ni o iyawo bayi lo ni jelenke
0: ori ya won ni ko sori iyawo
1: oni jelenke ni
0: jejeje ni ṣugbọn je won fe
1: lo mo pe won iwo lo ni kan re ṣugbọn ta le lo mo pe ko ba je lo no le mo je lola
0: o le je lola o ti le mo je ma laye o le je la sopa ni jeun
1: yo wa je pe a je gbe yin mi re e si je e si je ah omo lagbara o
0: yo careful si o ba si ti careful si o le gba be lo
1: omo lagbara
0: ti se won o la fi peyin te ma bu nkan ara tori pe fe lo bobi nkan a fe lo pade nbi kan a fe lo pade to fi mu baba lawo to ku sori yawo pastor ni kerekiti
1: o baba ah iyan mo lagbara olo yo tin lo sodun meta be abodun merin baba lawo ku so ori yawo pastor
0: ah
1: won fi ku lokiki
0: o de stage kan lopa gan lati park mo npin ba npin oba ti pe ko ye ni pastor si jan fe da pastor si pastor
1: pe kini babalawo iyawo babalawo wa de
0: odo pastor
1: ah abi kini iyawo pastor wa de odo babalawo
0: won fire prayer bayi re ta ta ta ta
1: awon ni a shakra baba baba a celebrate loko lopo ti kini kan wa loko ni mi ngi de nya kara baba
0: je ma fire lori
1: bayi si wa won wo pe awon gba keji olorin
0: asi won je je babalawo
1: koda koda wa ma labe owo tun olohun na ma joko si kabiyesi
0: asi babalawo je je
1: won ko na se rina pade gan
0: o oda ile adugbo kan na won je wa ile won jina sira won mo bi o te
1: ti be na si rin pade iru omo gbangba yen osebo loyo wa fun mi labo mo ni a oloye noju lo mo noju re se koro lati ile sati kere
0: ni pe laaro jo ti keke yo ke yi
1: eh
0: I fa yawo pastor to na je pastor yi
1: eh
0: o ba yawo babalawo idirun
1: o tun ba dirun Oloye ye gan lo wa buruju iyawo babalawo sire
0: ko ma gaga
1: ko da ku fe jarun ori e won mo kankan
0: o ti jalo tuke
1: o
0: eh eh a da na asin ta je nkan dun kankan lo so foko ko n fe lo ra wa lo gbowo lo lo gba
1: gbe ko n sare su ko nkan mara
0: ni kini
1: ni babalawo ba ku sori re
0: oh god
1: ah share unta man so share awon to ba si ni free access ta ma si ri free access inu le iru iyawo pastor tan so o tin wole awon babalawo awon jo wole o da beyan ba ri ni egbe babalawo a ma o pe o ni ro nkan kan o si ni mo pe won to gisaro won sasu sawo won to to melo to to to ah
0: e wa sojo popo
1: ore o si mo o ara ni ba rin loko
0: egbo kini ko mo birin yo se ti ko tewo gba opu oko re yi abi ko lohun yonda won patapata lati yan yin daluki amo ko yonda won ko mo lo nlo ti won abi ko tewo gba awon mo le bi oko na si ti pe o gbo iwo lo mo re re wole ore re lo si kini lo pa eyin le po mo wa eyin mo ni won da ko fun yawo ki yawo gba ko lo to lawon lawon pa ni abi ko ko si won lorun pe atoku atayi re won mo ri o je ko re mi olomo yanju e bo n lo fun pa oun lo fun pa oun lo pa senu go o ye jo mo mu nkan re lo kini ko mo birin yo si
1: kini ko si o se awari ohun ti mo fe ka so lale yi inu mi o kin dun gba mi tin ba tin gbo egbe kan ti mo wa ti mo tun tin se idanileko bi ba tin lo bayi e o bi ba si want assimilate pe ah bye bye mama o se le gba ohun te so
0: yi se na le gba ru e to ba je pe yin ni
1: se le gba ohun te ba si mo pe le gba o ni ke so be ba si mo pe le gba e mo so o oju opo te mo pe so na ni 0916159 1011 0916159 1011 eja da tomi ka se mi mu baba pada de a mo gba pe lokokan ejeji lori eto
2: oju temi ye lo mo kon bale iwo ma
3: Opo mulero on to sakala mabo to fi dekun erinrin to ba se gunugun ni awo koko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati eko to bere keko ni perewu opo mulero opo mulero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo mulero on ti kaluku nba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo o si re ni baro re ni bare won de mora labe lo ba diran to mo wo lowo po opo mulero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankan ka opomulero asoro lọrọ re da fi kọgbọn laago mẹsan gbogbo alẹ ọjọru wednesday le o ma pade awọn nimọ nipa ọrọ gbeyawo ati ilera okomulero e fa yile fa won atokun apede bayi won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan okomulero ago mesan le ojoru wednesday losose leto yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya tapon to mi dan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ki blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akinrele ti mo je alase atuludari ile ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe awo ni faisan gba o sele an lo lowo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abo nbo lati jebani bi dani mo kwa ni abi to ati nbo abo nbo lati gbeti gbogbo mo so ba ti wo Ilorin sa so bo n lo odota bo le le po atigris nbe lo odota atigris yen face NNPC ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbeti le po atigris le pala de ne npe tele o ti di atigris bayi wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalaposi wo be bere agbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abolowo ogun apapo 25 apa awon ajegun ofeni ero gbalodi ofeni won to ba be case ti e fu treatment lojomo ti be kokan ogun la so goda ba sikuba lo mo asikuba lo mo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08022 65265 08022 65265 as wani ni ofa ni aso mega plaza legbe le pondala subsem ni ofa won to kesi pe olarun oju olarun ya olarun la palapa olarun mo je mo je abo olarun tantan latan latan abo olarun giniza inu en gbono nlorunu o ti fun ledaro edabu abedorosun njo won ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obika bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa ri mi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogigbo ubi ti an ba wa lagba re ko si bonu awon na ko den ti finu soyun ko den ti fe igbomo kun bayan la san lo fa ti eni abogun aye ni lo fa to from bi ba le se wo so bile wa en lo ma rin jade lo gbara olorun won to wa ke si bo larun balopo won ri infection ni woni abi staff locus infection aboni syphilis kol kolet wa kolun komo kun ye o ti fun oni da kolet oji larun komo kun ye oboji aboji o ma fi current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gojo odun ti wa dabi tomodun medogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la vento jo asuki ti won ba rin komo kun ye abu erin bi tun me marude abi ti ti wan si wo o ti no span count abi water spam ni pa si awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo ki nanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o kuna tun paradi o ki nanu ni npe be to ba ti gbe odo nanu agbara abi si ma jaku e kakiri aja arabe si ma je oje oju obere si ma su o le sokun fatan pe ni cataract fun abi ko kiss po ni gila ko ma ko ma wo yan kan gba tun gbogbo yan komo ri kan bi blue komo ri kan bi green elomi wa to je godun medugun gun odun ko fojo ri nkan kan ododo ari agbon lo fojo ri na gidire o ri pe to ba suku ole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won lo dupe olorun to gbigbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lo na bo won e fi cover oju e to si lowo ka bi kejinu laarin ose meji la fi toju to ba en to ba wa spiritual yen to ri pe on cover oju e ni pelu ase olorun oba nta jogun lo baba wa laarin ose meji yen won ri pe oju e ni na gidire sugba katara abi gila ko ma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe olatogbe lo to bi e mejo me wa kilo to mo to ba tin ko je e kan abi meji vitamin ara uru alon to danu yen abo n to kale ran pe bo ito sugar ni e ta olorun mo npe diabetes abi wo to ti e ni fun baiga o nlo lo ni o han lola o ti wa ko san re ti jo ni stroke lo ba lo se o ti ni ahun ba lopo wo han to jobirin o n kesi nkan fun loju are wan wan ti wan yellow ko ko le ti wa ko lu nko so e n to di fojo ma na lojo meta lojo meta lojo meja bo ti bu nko so e lo nipa se nkan wan yi o ti wa fo ni jo alakan abi jo alama abi jo lo abi jo alapade elomi nu o le kankan kan ni jo lo lo ni e jo alapade bo dagun dile wala bo de ile fiji na bo de bele adewo abi ti mu ti se wo ipake ni abi kwa sare ta olorun mo pe ni ania oni iku ebi abi ko se mi se mi bo ya wo to je pe ogun aye nti e o se bele nje je liri owo ko ko roko fenti e wa ya wa yo raya fenti e elomi nbe to je poli poko ripode abi o te nje loju orun o nbo sa se po loju orun in to ba ti pe ndo lamu nu mi ara enu eja re o se be ni abi ti bele ti pe wa du are gbon la ko dupe volo ngo ba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa tun ti so pe ogun aye yan ba yan asan asan ni wa du are gbon mala ero ibani soro mi ni 08022 65265 08022 65265 ba ti won lu lo so pa lo so do ta bo le le particles as e complete wa le gbe le particles e guri oke office akola po se awon lo ma ri be emi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mo n dabure pe mashallah wa ile ko

0: 0916159111 loju opo opo towo bi teyin na fi le se kini te fi le dasi 0916159111 e mo ja waste energy wa lati pe number mi ti e se number ti mo pe yi 0916159111 loju opo opo towo bi e mo ja se juba na lo e lo e ka le o 0916159111 kini ki ya yi o se se ki ya yi o gba pe to atoku ataye re emi na mo ni e ba ngbe nkan mi abi ko se abi ko kojo won o mo ri won o si mo npa e lo e kale o e se won opo mo lori
1: oruko mi ni Olatunde
0: adupe
1: lati osogbo
0: e seun
1: se ri okunrin yen oni se ku se ni
0: to
1: nkan toju e wa na loju re ri awon ti won ma je kan si oro buku si okunrin niyan
0: to kolohun o sanu wa
1: so ko ye iyawo yen a moju tawon omo to bi fun
0: jejeje
1: kan si sohun
0: kan si sohun
1: be ni lo fe fi o iyawo yen fe fuku e si mo
0: to to olohun ji wa daada elo e kale o elo e kale olohun ni soku wa loko oju window elo e kale o
2: ami e kale e kale
0: adupe e seun e po mu le ro le jasi yi
2: Epu
0: to Olorun be.
2: Esesa.
0: Adupe. Elo e kale o.
2: E kale o.
0: E kale o, pomule lore o.
2: Mami opo e mi lati re.
0: E seun mami opo e mi oro legbo yi.
2: Aya ka ye bi loro ale to je o.
0: To Olorun o saanu wa ni, ka mo ku owo.
2: En to je awon ni se ku se ma ri nu
0: o. Eh, Olorun o saanu o.
2: Nengba ti ya o fi nu we nu to ro ko boye eyan gidi ni ore nko ko re nu wa fara ma o.
0: Abe ri nkan. Abe ri nkan. Eh, wallahi, wallahi.
2: Lo
0: ore lo ye ku si.
2: O ye ko si.
0: To
2: ro na lo le je o na lo pa.
0: Ah ah, eyan la wa die o, yo ri ba kan o. Ko lohun saanu ni. Adupe seun. Adupe elo e ka le o. E ti wole e ka le lero o. Ada, elo e ka le.
3: Hello.
0: E ka le o, pomule lore o.
3: Oloye.
0: Eh, e mo seun baba.
3: Emo fueto
0: to adupe fọlọhun
3: odale ko le nko
0: e to imbe e o na gugun gbọlu dikeji ko le daun ni
3: o ni daun
0: o na
3: ni ma ri gbogbo re
0: olohun be
3: oluwa gbe mi ga ni tolo
0: ali tolo mo ba oni adupe
3: ipa meji loro yi o
0: e sa wo mejeji
3: na kokko na o ko le loju kokoro yawo na de finu wenu
0: be ni
3: ibi ti yawo ti wa se mistake ni
0: okay
3: nigba tori to ti ka won nile won to ye ko se ko se o
0: kini o ye ko se ngba to ti ka won ninu ile to si ti to ti ti gba pe I tell you say iku die ka to kilo ye ko se
3: o ye ko pin oko joko pe kilo wa lara ni ti o si lara yawo
0: okay okay okay okay
3: ko ti ba to joko ko avoice o possible ki ore gbo tutu iyawo yen lo lori
0: be ko re yen mo skin yen se ju iyawo lo ko je po ma ngbe baba debe
3: to mo nkore to mo se gbo e
0: oh oh oh oh gege
3: to ye ki iyawo wa di ni ye idi ni je nigba ti ore fi koko nile to ko se file
0: oko tun tele game yen lo agboye
3: boro gidi ni yawo le
0: ko
3: sunle la
0: so
3: da je pe ore o ni
0: o ti ye o ti ye o ti
3: ye
0: agboye
3: o se le ni ye o gba tawo ti wa ri bo se ri
0: eh
3: to eh olobimo fun o
0: en so wa ye keyin o tara o ko gba be doju ku ni ko lohun mo sanu wa mo ni ke
3: o do to yo lo je
0: a to yo
3: o ya lo paku
0: in to je lo yo
3: to je lo yo abi mo na se so to se le nu to ko je yi
0: eh
3: ah oko tin je oruko ko lo tin je o o lo lo ko re o
0: ko wa tewo gboko
3: o si so na
0: ni loko to ku sodo to ku sodo ore re leri to fe lutu oguju ferese olowo so ku wa lo ku ferese
3: ario
0: ari ta lo wa ba o le aduke se oju oditi aduke elo e kale
3: papa ti de oloye wa
0: eh to sign o nko ni se o lenu da ko eso asiri
3: e ku se lataro polo nko ni daru
0: amen amen amen
3: amo ni gba agba iya mi mo lo gba agba
0: o wa gbere din di o ran be a jo gba ran ni
3: da ki ya mi pe ni ba je ni
0: ko amen ase amen ase amen
3: o si
0: o lo wo kere oya na
3: aba mu se yoro yi la tan o lo mi de ko gbo agba bode
0: o amen o amen o
3: because atoko ati yawo wa
0: uya
3: ni dabode o
0: amen amen amen
3: yo yi wa tomo tomo ti tara wa uya ni dabode
0: amen amen amen
3: o la lagbara ge
0: o lagbara o
3: se ni pe yawo ye ko ma ro ko toko e se o
0: okay
3: mo foro de mi so na mo so na be so na be
0: ta
3: ko mo ro to se ibo oko lo sa ni le to to ko lu si
0: be ni
3: ko ma ku yawo ro ye ni ko lo si sori sori le re
0: oda oda oda
3: ni to ti yo ba ni o
0: oda
3: ra won mo to bi ye won gba o won kere won gba o won ma so loda o
0: beni won so won so
3: an bi se go si o
0: amen amen adupe seun adupe to sign o elo e ka le o
3: e ka le oloye
0: e mo ka le o pomi lo la jasi ke
3: won se ndo lo je ko dun do
0: amen e si won res
3: o to jo meta
0: adupe
3: adupe mi aye mi aye
0: ko lo nko sa nu wa
3: ile ti o ye ni bo
0: wallahi talai
3: ayo baba ya be ti am prabe am so baba ba ya wo ni je ni ni tare ni pa ni ti yo ba ni ko ni mo ya a ti nu program to je pe o se ya pa mo bi lori ya wo ni
0: beni
3: yapo ile aye yi se pe oro te mu wa e o ko everybody logbon ni
0: wallahi talai
3: e ko de lo ko bu wa a le pe baba yi o like nkan yi ke ni ti poison re pelu ogun fe
0: ko ti mu ma be
3: beni
0: kabisi olohun
3: so o le mo wu oko ko mo ni intention o je ko ti lu nkan fun lati mo achieve lo ti achieve nkan to n fe achieve lara e bon to pamo nko
0: oju olohun kedere
3: olohun lo mejo da
0: beni de beni de
3: ṣugbọn ko do wa nbe ni pe ta ba ka wu to ba se biru temi
0: eba
3: a pe awon omo
0: to
3: a de si gbogbo program to ba ye ka si
0: okay okay
3: ti o so ni be ni o so a de record as FCC le so iye ni bi to ku si yen o no te part ko di ku mix to ko se very grand yen ko se ye ko si
0: e na lowo si pe ki yawo yi e lowo si pe ki yawo yi o gba oku oko yi lowo ojoba
3: ba to wa laye ti o ba wulo fun ni ko ni lo bi to lo yen da to wa laye ba mo pe yawo wulo fun idile njo wulo fun
0: beni
3: ni lo bi to lo yen
0: to
3: o si kan ti dollar ran na ri bojugo ni pataki
0: beni wallahi talai
3: so ba to de ti lo be yen to wa se o de ri se se ni be na olohun de valvari kan si
0: fun
3: ibe na ni wo si si na
0: to ki ge ore yawo ko hun ko teri sin ti e pe to o ti deran
3: ore yawo o lo mo bere o na de lo
0: mo oloko mo pin e o ni ko teri si
3: Eseun
0: eseun ba be to oda eseun eseun are so kala won aduko eseun ojo ni oda rector
4: no
0: la be na se awon family yawo na to si drag pe wo lo pa omo wa tori won ni bi e ba se pe wo lo mu ore re wa lu ebo ore re oko mo wa oni so pe ohun tun re nikan to tele debi ti ori won to si so mo lorun na pe ohun lo to si pada pa na ni
4: pe
0: ke koni en ti o ba sori e ja mo olohun o sanu wa ku ni sori se olohun o si ni soku wa loku ferese elo
5: e ka lefa o
0: e mo seun
5: a pepo
0: adupe
5: oruko temi lo mo ba ni ile ayo
0: e seun adupe
5: mi ko te mo ala leyin
0: be ni ma
5: ona mi oju meji ni mo fi wo
0: e ja wo mejeji loko kan
5: se mo pe nigba ti ore ni obirin se
0: be ni
5: o fi gbe ore wole
0: of course
5: igbati oko to igbati iyawo to wa get pe on ti se bakan bakan pelu ara won
0: beni
5: o ye ko pe oko yen
0: okay
5: pe mo ri yin o on bye bye bye layin atore mi se to ba ye pe e se lo to e lo jawo nbe
0: okay
5: igbadi o de ti pe oko koko ti lo gba le fun ore bi o di po ko ti ku sile ore bayi
0: be ni
5: ta ba ni pe ki ore ko si oko awon omo e ba lo se fe sojo ale ti won
0: ojo ola tawon omo ti ti
5: ojo ola tawon omo yen
0: koko
5: nkan te mi ka ri be ni pe ko je ko ju ore ye koko ja
0: okay
5: ko be ba wa ja tan to ba mo ko ma fi
0: ayo fi o tori oyinbo an ni ko wa salaye bo ti je gan yo fi la kan kan
5: o to ba je ko do eri kan je ko mo
0: ko han ma bo
5: so leta a pada gbo ko oko yen tori pe ti ore e ba lo si ale ni
0: cause
5: be ma foro toko e si fa won po e
0: ta
5: ro pe dale la ni oko nku si
0: ibe ni
5: oko yen si so a wo ta won mo
0: oda
5: mo lara
0: oda oda adupe seun ojo ni tin adupe o elo e ka le o
4: ka le oloye
0: e ma seun baba
4: e pele o
0: e seun
4: omo bi
0: eh omo bi ti yese be die yo tun pada join wa labele len kiji ni
4: omo ba gbe ade ni lati sa o
0: e seun omo ba
4: mo fe te mo wi pe kien to le wo ilu oyibo se Canada le pe abi
0: be ni
4: eh
0: be ni sa
4: to ba de Canada ni nkan to fe lo si a gbogbo awon document e lo ma wa ninu passport
0: be ni
4: then o wo si en to ba ti ma sure na mo n gba laye ko ko nikan lo be
0: bibo
4: o ma ni a partner
0: ah ko se ntio ko se ntio le lo lo ibo o ni partner ko ni partner ko se ntio le lo lo ibo
4: eh bo to de lo ibo yen ni lo si nbe to lo physics ni abo lo first lo si se gbogbo ile lo ma wa na passport then bo le se bibe yen ti so ko tu le lo dagbe ni bo mi a to wa nu record pe o lo dagbe ni bi yẹni gbati ẹgbẹ tun to rupẹ legbẹun to ku nbẹ yẹn gbogbo awọn test to yẹ kan si
0: na
4: ma se fun to pa o de ku gbogbo lo ma jade so ko ti lo oyibo dabi bi to se ko tẹlẹ ku gan awọn kamẹra o ni kamẹra to gbọdọ gbe so ẹ ma sọ pe bọya tori pe o ti ni kejo to bẹrẹ to nbẹ pe secret ni ko le ti wa secret ẹ jẹ kan ma se test fun so ba ka ba se test process fun a di pe to ba jade to ba se pe ori e o asa lo wa lara e to bi ku ayato mo to ba je pe won ni intersexual to bi ku then won le deport di obirin gan ati oku ko ma gbo ra mo po ni Nigeria ba ni Nigeria ko ba ni Nigeria ni bi ko ba je ko yo obirin pada si lo yibo mo ta to ba ki mo pe o le se ye ko fi olopa gbe
0: oda
4: ko are se la ni ni kada de bi so wa ni
0: oda
4: ko wa are se ko are se
0: oda
4: so gbo el wa ni na jo bi na duro ko olopa mo
0: oda
4: e se
0: gan sa alaye kan to wa nbe to clear gege ba ti salaye saju na ni pe en to ba fe lo lu eyinbo ni kaluku lo left lo lori ofe lo lanfaani lati lo order oloko oniyawo ta ma ti ni pe agba olaye ma bo o le ma bo then nipa ti camera to mo ba so ke se gugu fi ti camera wa oju ta gbangba lo ko si camera kan ti nbenu yara teni ko fi mo ma pe lo to lo ni won bo n bara won lajo se po ko si camera koda ko si hotel ti ofin alao ko ni camera sinu yara ita ni camera mo ko si nkan tojo pe ko won ni camera sinu yara rara o nigba to birin yi si de eyan ma de sodo eyan ori ofe ati anfani yi wa daada keyin o de sodo eyan ni lu ebo odo lagbaja ni mo de si leyin osu mefa ni mi na se wa da wa laye ara mi leyin osu meta le mi na se wa gbale gbugbu awon anfani yi lo wa o yato si pe won so pe won ni pe gbugbu awon anfani yi lo wa lele to se pe nu e na lo birin na ti rije to fi gbe lodo awon ara bi to fi gbe lodo ore re atoko re yi nile to leyin igba to je pe o wa bere si ni sase mo se yi ko to di pe oko tun wa ki giri o tun mu lo bumi o lo gbale fun toko wa lo n ba sodo re ko to di pe oro pada beyin yo ke se oro to ori beyin ti be ti ri be ti wi hun nigba toro ori bo se ri yi tori e na lo se bo lowo ti omo n to fe so to fi pe egbon ohun ni iyawo re nbe nbi kan pe iyawo e toro ro pe o se se ko ohun tele yi bonu e ki won lo ki iyawo lo ma yanju e sugbon ebo le gbo ko won ni iyawo yin looto won o si ri pe iyawo re looto oko re sugbon bo ni o si wa ku sodo titi e investigation o tun lo ti yawo ba wa tewo gba pe looto e aburo re ni ohun ni yawo e looto yawo ti save e ninu wahala sugbon ti yawo ba pe rara o ore ohun ni true ohun lo se wole sugbon oko ohun wa n ba ti won jo nla jo sepo o ti daran o
6: o ba ye je
0: o ti daran o nta wi gangan nu sugbon ti yawo ba ti bo to bo ore yi to so fun ore yi pe to so fun awon ijoba pe looto aburo re ni odo aburo re lo ku si o ohun ni yawo re o se se koyo ngba won ba ti sayewo lo tun ti won se postmortem ton se gbogbo ti won e ku won se odo o se se koyo sugbon lai se be ah te blue won dai se tama file da double six oni de boro elo
6: double six
0: elo ka le
7: ah and aye
0: ah araji ke
7: ah
0: o tojo meta
7: ah yo ri be o ma bi
0: alafia ni be
7: eyi mejeji e ka re lati ero na wole ngba mi a ma ro na wole ni
0: adupe adupe folohun adupe folohun
7: alhamdulillah
0: alhamdulillah alafia
7: asaku eto
0: adupe
7: ajose wo ko ne bai
0: ami olohun ami olohun ami
7: baba laji ke ni ki gbogbo olulufe diamond
0: e seun baba
7: e alafi baba ori ye pa so fatunde
0: e seun
7: ya sukura
0: e seun o
7: gbogbo ile mi mo ki o
0: patapata gbogbo na nki
7: ajo se wo ni ba je
0: ami olohun
7: ami olohun re ku ti ri ale
0: e ba
7: ako le ti ka ara ri pe ni bi to gba wa ni o gba lo
0: ni ah ebo ni fe gbo ba
7: Ah
0: ebo ni fe gbo pe kala ata kole lo wi be o won lo ku zenu zeni won lo ku zenu zeni
7: ah ke bo po si ti be bo ba fe gbo
0: oda ko buru
7: toro yin wa wo mi ti gbo ni
0: oda
7: n fe je loye o
0: to
7: tun wa ba ni yan ni da re leyin o mo
0: eh
7: a ma bi ti ton ni
0: ara ko sun o tun mu gbe legbe bi kan ni e ma wori yo jade da ba ti fa sabale lenki ja bale lenki jira tun jo si
7: ada mo ki gbogbo le o
0: adupe seun baba
7: baba laji thank you o
0: seun e seun elo e kale baba laji thank you elo e kale o e ti wole o e seun
8: elo e kale
0: e kale o pomi lero re
8: e kale
0: o pomi lero le ja si e kale o
8: ah
0: kale o e seun baba yele di oyin bole
8: to e se adugbo won ya soko pa ti o si o
0: wa alafia ni won o po awon o po won lai pe ni sin
8: to da ni da mo
0: ami olohun ami
8: ise se ni soro
0: ami o ami
8: o wa yin le bi pe to yin olohun na bi a ni soro da si
0: ami ni ala ami o ami ami ami
8: talito eni to le wa nje ru olohun ni ja ba
0: ami o ami o
8: oni jo wi na ko ba ni na ko olohun o le jina
0: o ami ami ami
8: olohun na bi
0: ami
8: o
0: ndo
8: mi wi be bayi seyin kokun ki obirin un o ra pa to bi to ba lohun go ku nisin do to awon leti mo pe kese ohun lo pa
0: be
8: ni se ba lohun gba oku nisin ohun na le mo se wahala re do le para gba kokoko ba yi na
0: wa
8: ba yi se ba para wa se ta ko do amo ko wa ko wa mo bo wa ni nigeria tin ba ko awon ba nigeria ta awon le para si owo emi de ko mo ba yi na ko mo foju re ja I to hun na je eye tori eye mo n tori olohun na ni ke yo se bo ba ti ba para mo tori se yan ba ni olohun na papa n ba ni to ba le ko mo la keji re
0: Wallahi o fi bisu
8: pa. Nkosi wa oju koko to wa ina lori ohun.
0: To.
8: Olohun le ja seto sa ja ti eyin lo ni ti oro so.
0: Ami Olohun, ami o adupe esun ran.
8: Olohun ba ni ki omo bi o.
0: Iya yo, en na po pada sori eto ajo ku se pari eto lale iwa se Olohun.
8: Esun,
0: esun. Elo e kale.
7: Pele o, oko yawo.
0: E ma. Iya so je kale ma.
7: E kale bo ni.
0: Yes ma.
7: Boko boko boko.
0: Ah, mbo, mbo.
7: Mba mu lale,
0: mbo.
7: Ma re ni nbe sugbo.
0: E kale wa.
7: Pele video meta.
0: Yes, ma.
7: Chori oro ko mu lale ego lagbara je o.
0: Ko lohun saanu ni mama.
7: O ba je bi go mi o ni bo.
0: To, e ni o ni bo?
7: Oledi mare.
0: Ah, o ba pari.
7: Iwo go mo. Ko ro se won re, ko ma se won re ade ba mi.
0: Ko sare lo se won re ko de.
7: Olorun.
0: Ajere yan mo ya lu ya ya ri oni ko sa se won re ko de iwo lo lupo ya lo se won ko lo ko de ko lo pa ko de pa ko sare wa ba wa mi ta wa ya ni ku bi fun a le sa lo ele ka le
9: hello
0: e ka le okun lero re o
9: okun mu lero gan ni
0: be ni
9: se ri ta ba wo dada
0: be ni
9: Peter ti omo gbere yen so wi pe oun gan ni
0: ni
9: Canada
0: so
9: ko re ta ba wo dada o ya okan yen gan lo ba pre ti ara Peter yen
0: ah
6: to okan to nu
10: ori ti o ba ri be o ti wa je pe odo won bo ya won ti do plan re to ko to so ko yawo o to bi ori ni won gba ti gbo gbo e o se wo o ti wa yo tele o ti tele
6: o ti sele n to sele ti sele o
10: ko poju ara ri to to ko ri wa
6: ha
10: tori pe ti oko o ba mo si o ni wa le je pe yawo pe ore re kana o na ni o wa pe phone ati ni visa ti Canada bibi to
6: to ye ko lo tele ni to oro ti wa ri ni isin se ki ya yo wa gba oko gboku ni abi ko ko so fun joba pe rara o ale re ni edimu ohun ni ko yanju ohun tin be nle yi abi ko bo ko so pe aburo re ni lo to ohun ni yawo e
10: ko bere ye o je ki ijoba orilede America me Canada be ko mo wi pe o yan lale ni wa ni
6: to
10: o lo duro lo yawo do to gbe ni ko ma o mu ko ma gbo
6: won ni ko ma gbo
11: daju e baba ta
6: won ni ko ma gbo
10: wahala dejo
11: daju e baba ta
10: en yo kajo ni ti be
6: oda aduga e se won abojo ni ti ah ah to eh ikele yo ma ko wa logbon mewa nbe leyin mo je se mi nso e je ma ko gbon elu e ka le o
10: pele en ka le o
6: eh chief e ka le
10: abo ni ye lati sanku
6: adupe
10: aka mi wo le taro ka gbe
6: e ma binu ati gbe bayi
10: sorry,
6: odo yawo kere
10: o
11: kusi ni. O yawo
6: kere bo.
10: E mo
6: ti yawo. Ji ya le lo ke ya de ti odo. Yawo. Ah, mo
10: le ti ja ni
6: yo. E mo.
10: Bo ti buso da yawo kere ni. O o ti bu ke ti ni o.
6: O yawo.
10: Ba ti oyibo ba ti fere se fenu ah. Wa ta la yi pe a jo so se bi yo ba ni e mo je ji ya le ti yawo.

0: si fi ayo asi dunun san ta gbianju la kaka yi awa na o fe yin ti ayo asi dun la fi jeun
1: ami jesu ami oloruko jesu ami o mi je ami
0: lafia ami ba wa je ka wa na o se gbianju gbogbo eyin se mo le urgent 2k se mo le urgent 3k
1: ese mi ke mo gbepe
0: ipi alajo bi
1: e mo gbepe leri o tori ati ya ati baba oni kaluku jo ndawo po
0: rai
1: ko si pe mo da kini da baba nikan wallahi fun ide ele to ba konu gan ko wa won na won konu si ko wa konu mi
0: wo
1: wo si e bo
0: Ebi alajo bi mo fi si jade ni
1: tori e owo ara se lawo yan so pe ka mo bi mo to poju
0: ah
1: then no dey tell yan so
0: ah on so fun
1: yo mo ba wo school pa bo
0: bi e la si dakun e ja mo fi suru bara wa lu
1: die
0: die e mo baba baja
1: goro
0: le ri bo ti ri o e mo ba won ja baba e na mo ba ya ja e bo tun ba mu wa ko si o mu wa ka fo o we wo lo
1: ka fo nkan to wa nbe gan yen ka fi owo yen we owo e je ka se me ma e ka so pe a ti si awon na gudo e je ka wa na ran won
0: lowo
1: awon mo ya jo bi won na ya jo jere won ni
0: be ni elomi lomo titi e tin sanwo le iwe re o tun ni telomi tin tun so
1: to tun san si iso mo e ni kan
0: boyo mo buro mi kan
1: boyo mo
0: wa kan support
1: the one ti mo pe daddy gbodo
0: o gbodo send owo
1: ta so gbogbo kini wa wa lorun ti won ejo
0: mo saanu won gbogbo eyin ti omo ti won si se fun na eyin na leni kan tin support yin ti se direct parent yin e mo le mi appreciation
1: be ni o
0: e mo sun eni won mo lenu ope pe
1: be ni o ba ti e wa ri tan e gba pe bo tu se yin eh
0: eyin te wa se be na te fomo ti yin le te tun tomo olomo olohun o kete yin na
1: amina ya
0: omo ti yin o ni rin loku
1: amina
0: ti pe omo bi igboro re ni ka ma so nkan
1: ni wallahi
0: en to ba la ti fun to
1: ko ba ma dupe o
0: lasiko ta ti e wa
1: wallahi
0: ta ni kan ikun ni to ba tun nawo si o to ni ogun
1: ko mo riri o no matter how small the money is
0: lenu ope o
1: you should be appreciative
0: wallahi en gboro pe lenu ope lowo ta wa kese kekere o kese fim trick
1: I swear
0: won be ni kan so ron lu ebo omo bi
1: ah
0: gba mo lepo ti won epo ti di 140 145 ku erin o le ti gba to so lu ebo fun mi ara mi si ko mara
1: won tun ni jala kan na ni pe liter kan na
0: ni na ni ah gba to so ye ti won ara ti mo gbe sowo Nigeria won o pe ah ah
1: e won anwo tun wole sowo ti won ju ti wa lo
0: eh be na ni
1: won ni dollar na
0: na gbo ti won fi ngba lowo won na ti lanu lede won omo bi ise sanwo re be yan to yo sanwo
1: ko da afefe won fe le mo sanwo afefe ni ogo
0: e to ke ke nisin ke ni kan wa ninu ninu le yin o e mo san 250,000 naira owo internet ni kan lo su che le san be en internet e mo mo ti 2000 naira
1: olo ya won data tan si won
0: o ti fe gba so lorun lo
1: Olóye kì mọ̀ sire.
0: Àbúrò mi kan lóhun ti data 18,000. 18,500. Mo ní 18,500. Mo ní ètò níyàwó ọlọ́mọ. Wọ́n bí mi dá.
1: Wàhálà
0: ẹ̀sìn. Wọ́n bí mi dá.
1: 18,000 mi ìlélo fún 2 weeks. 8,000 ọ̀ mi ìlélo fún.

0: pe ki nkan
1: ti o kilo fun to bi o kilo fun to bi ko mo ta ge punk tori wo pe
0: ta mo ni ki mo nse mi mi wo fi ma ni pe ka wo n to sele nbe
1: ba si ro eyun
0: baba sude office na ori o wa nkin ni se rin
1: mo se ki mo do ye mo du ga ti e
0: tori bi se wa lo aro bayi kini mo lo ofe ofe lo ni bo wa nkin ni se rin
1: ti wa lo ti
0: laarin boya bi Friday si Monday ogun ni
1: you sorry je ogun yo ma ra ba fo ni ka ba ti o fun tu na dupe
0: wallahi oloye
1: edakun ti baba ba wale to ba ni pe 5000 ye gba ifi sebe edupe o 5000 ye gba ifi sebe edupe o
0: wallahi
1: ma si ku ta wa yi e mo si fun gun mo won e mo fi la tele tele ko le to n ta yi ba ni e fi
0: e mo se be o edakun
1: ara baba ti n gbona baba o fe mo si
0: la ti
1: si mo si won lenu
0: erin won legbe erin won e ti ku won eyin na egbenu si kini ifi won ibi ta ba ti mo ko ma se won ki si
1: inu baba odun baba odun bi pe nkan o gba to se bi baba
0: owo ni o
1: owo ni o
0: owo ni o
1: se ari gbogbo ti se lomi ke pe ko ni doctor abi ko lo di therapy
0: koda
1: kan ni ko be
0: mi pe mi last time pori yen for mi o fo mi o fo mo pe
1: ah kilo wole
0: o nje ten te mi won o pe kilo fo wa live mo ro pe kilo fo ori to fo mi to fo mi mo kan ra gbe bi mo se je rice by si mo si mo pe
1: se
0: mo ni
1: ewo
0: a se wa live bi mo se re mo wa o pe ah
1: omo bi
0: o si fe ni ko mo lo rogun mo ni mo bo mo worry
1: pa mo wo ogun mi ori ti fu elomi o ba lati 10k wallahi yo gbadun
0: wallahi
1: ti o mo jo ni lati 10k lasan
0: ko da elomi wa ni lewo gbo mi to ngbeje
1: ti o si je pe
0: bo ba ti ri alert ko kan
1: yo
0: ki a ni
1: yo na ka to
0: pe wa you kini us
1: isake isake e da fun do yo ma ja fira wa lokan bale o
0: alright
1: e nikan gbo so 30 so e o le

bayi iwo lo wa ku ko pinu mo fe je eyan lodun ni mo fe wa loju keni o wa lowo re o titi igba mi se tubo lanfani lati pade mi lori akanse eto yi infias ko so fo pe ile ise design your life international awon lo le yo kuro ninu osi ti won si so do loro.